0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: One Radio. Indugo na.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Patata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
3: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
7: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ipayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Indugo na!

Hello din kay Josh. At happy listening. Narito ka pala. At sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan na kayo ng inyong family.

Okay, batiin ko lamang si Romnick Bilao. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Okay, hello kay Mami Melit. Nandito pa po sa diet. Kamusta po, Mami, ang inyong, ang libing ng inyong tugang? Praying for you and bis na namin kayo ni Sa. Sabi ni Beth Raniola, good morning po, Madam. Maray na pagkaaga sa Gabos na nagdadangog, digdi sa San Antonio Zone 9. Sabi ni Annalisa Binyo sa Balmaceda, good morning, Ate Cecil, good morning. And sabi pa rin ni Beth, pa-shoutout po sa family Randy Raniola sa Basagan. Hello! Good morning, Ma'am Cess. Pwede pong 1 PM ko na lang pakunin sa anak kong 10 years old, yung napanalunan ko. Opo, pwede. Basta pakipadala lamang po yung ID ninyo, ano, Kuya Alexander Ford. Congratulations.

Okay, bago tayo magtungo tabi ano sa ating trabaho alert ay ilang mga public service announcements lamang ang nais nating ibigay. So today, of course, yung Brigada Eskwela ng Department of Education and iniimbitahan nga ang

Happy listening din ng mga massage therapists natin. Hello kay Beth Kate, kay Evelyn Bongganay. Hello kay John. Kamusta ka na, John? Miss you. Kay Ma'am Alice, kay Ma'am Leia, at sa lahat po sa inyo, happy listening.

Okay, inipatabi, ano, kung gusto nyo pong mag-apply, ang Chowking naghahanap ng production staff, marketing staff, and cashier. Kung kayo po ay interesado, ay maaari kayo magdungo sa Chowking and then bring your updated resume. So, ulitin ko po, sila ay naghahanap ng production staff, marketing staff, and ng cashier. Ang Chowking, Dignitabi sa Tabaco City.

Shoutout sa mga friends natin sa Ligao City. Hello kay Pastor Nolly, kay Ate Pearl, kay Doc Cash, kamusta na po kayo? And kay Kuya Den na dyan sa May Tierra de Fuego, napakasarap ng kanilang coffee. At dahil dyan, may job fair po sa Ligao City. Barangay Tubo, pre-Independence Day job fair. At ini ay gaganapin po, tabi, sa Peso Office ng Ligao. And so they are inviting all job seekers, fresh grads, displaced workers, and underemployed individuals. Gaganapin June 10th, next week po, 8 a.m. to 4, Kawa-Kawa Function Hall, second floor, City Hall sa Ligao. So please bring your updated resume and valid IDs and be ready for possible on-the-spot interviews. So sa lahat ng mga Ligawenyos. Gaganapin sa Barangay Tuburan, Ligao City sa may Kawa-Kawa Function Hall.

0: po ng inyong tahanan, ano? Okay, sige. At bago sa ating Talubo story for the day, last call sa mga nagnanais na mag-join sa ating Talubo patungkol saan po ang ating naging topic kanina sa Talubo tips. So ito yung uri ng empleyado na nagsisimula at P, sa letrang P. Siya ay maaaring mangwagi sa miscongeniality or miscongeniality. Always respectful, always agreeable to a fault. Bakit? Sapagkat siya ay nagsastruggle to say no and to set personal boundaries. Anong uri ng empleyado siya? At habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, narito na po ang Talubo Story, Pastor Mark.
1: That worked, that inspire, and success story. Then, and in here is our Talubo story with Pastor Mar.
2: Ating pungkagal kay Lando na isang lasenggo, basagulero at sakit ng kanilang pamayanan at siya ay sinusuka na sa kanyang lugar. Dumaraan pa lamang siya, sabi nga, kalasing ay amoy alak na. Bagamat maata at gwapo, walang magulang ang nagnanais na ang kanilang anak ay ligawan ni Lando. Subalit minsan, nang ito ay magbakasyon sa baryo ng kanyang tiya, nakita niya ang pangangailangan kay Kristo at tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas. At tulad ng himala na nagaganap sa buhay ng bawat tumanggap sa kanya, siya ay naging bagong nilalang nago ng kanyang buhay. Ganoon na lamang ang pagkabigla ng bumo sa kanilang lugar. Wala na ang amoy alak, ang maruming hitsura ay nabago, maging ang kanyang anyo. Nawala ang nakakatakot nitong anyo at umaliwalas ang kanyang mukha. Sa pasimula, may pag-aalinlangan ang mga tao sa kanilang lugar at iniisip na ito ay hindi magtatagal. Subalit dumaan ang linggo, ang mga buwan at taon. Ang dating magulo, barumbado at kinatatakutang si Lando na noon ay nanghihingi pa ng pambili ng alak, ngayon ay nagtatrabaho na at nagsusumikap. Ngayon ay wala nang pag-aalinlangan ang kanyang mga kababayan sa kanyang pagbabago. At ang himbalang ginawa sa buhay ni Lando ay buhay na humahalimuyak na hain sa Diyos. Samantala, mayroon namang isa pang kwento tungkol naman sa isang manunulat na minsan ay nagpunta sa isang lugar upang hanapin ang tao na kailangan niyang isulat. Subalit hindi niya kaagad na nakita ang kanyang hinahanap. At dahil tanghali na, ay naisipan niyang kumain muna sa isang kantin o kainan. Habang kumakain, ay biglang nagulat at napukaw ang kanyang pansin nang biglang mapuno ng mabangong amoy ang lugar. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Nang matapos araya, napigilan ang manunulat ang magtanong sa kahera. Biglang bumango ang kapaligiran. Bakit? Sumagot naman ang kahera. Ah, pumasok kasi yung tatlong iyon na nagtatrabaho sa pabrika ng pabango. At marahil, sa pananatili nila doon sa buong umaga, dumikit na marahil sa kanila ang amoy ng pabango, kaya't dala-dala hanggang dito. Lagi nga namin silang inaabangan sapagkat nasasarapan kami at nagkakaroon ng kasiglahan sa tuwing sila ay papasok dito. Laging inaabangan, hinihintay. At nais na naandoon. Ganoon ba ang pagtingin sa atin ng mga nakakakilala sa atin dahil sa taglay nating amoy, amoy ng isang anak ng Diyos? Kagaya ng nangyari kay Lando, dating isang lasenggo na binago ng dating iniiwasan at kinatatakutan, ngunit ngayon ay kinagigiliwan at naging pagpapala dahil sa kanyang pagsasumikap na makapamuhay bilang isang Kristiyano. Sa Epeso 5, talatang 2, ay ganito ang nakasulat. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Lumalabas ba sa atin ang kabanguhan ni Kristo? Sa iyong pagsasalita, sa iyong pamumuhay, at pakikisalamuha sa kapwa? Naaakit ba silang matagpuan din ang ating Panginoon na nagpapabango at nagpapabago sa ating buhay? Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo po kami na makapamuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Panginoon,

Nawa ang aming buhay ay maging patotoo kung paanong ikaw ay nagbuhay ng isang tao. At sa pamamagitan din ng pagnanao na nakakakilala na ikaw ay makilala at ang bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay upang makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kamusta ka na, Mark? And salamat ano, sa pagpuso ng ating live stream. Hello kay Mark Dominic Rosa Senya. And hello din kay Kuya Daniel all the way from Australia. Kamusta na kayo dyan, Kuya? Malamig ba sa ang init dito? Mainit ba sa Australia kapag June? Hello din kay Johnny Calieja at sabi niya, at po kay Ate Lorna Cebusa dyan sa may Hoknop. Hello, happy happy listening. And hello din kay Beth Raniola. Okay, ang nanalo po, ano, nagwagi sa ating patimpalak. So, tayo ay mag-give chance sa iba.

Ang nanalo po ay si Angelito Ortega. Ayan. So, maaari nyo na pong kunin bukas ano, ang inyong gift certificate. And by the way, doon po sa mga nanalo noong April, yung inyong gift certificates ay forfeited na po. Ano? Kasi binibigyan natin ng chance ano, yung iba naman din. Ano? Okay? Sabi ni Frankie, good AM, Tita Ses, and listening dito sa bahay. Hello, Frankie, and hello din. Nariyan ba si Auntie Claire mo? Happy, happy listening kay Claire sa kanyang baby, kay Mami Heine at kay Kuya White. Kamusta na kayo? Hello din kay Mami Salve at kay Sister Girly. Namiss namin kayo kahapon. Happy, happy listening. So, salamat din po sa 8 degrees. 8 degrees Celsius po. Oh, malamig-lamig ah. Okay, salamat din kay Kuya Dante Borcelis, kay Beth Raniola, kay Susan Bongkakas, kay Mary Ann Buenconsejo Borcelis. Ayan, salamat po sa pag-join kay Digna Competente. Salamat sa pag-join sa ating Talubok Quiz. So kami po ay panandali ang mamamaalam na thank you for making us your choice of inspiration at the start of your work week. Ako po si Cecil Amog. Nagpapasalamat din, of course, kay Kuya Manny Almoguera. Thank you, Kuya Manny! Kami po ay nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye! See you tomorrow!

Magandang umaga nyo. Makinig kayo. Dito lang kayo mag 91.3 radio. Kung hindi, makinig dito. Pataga. Patrada. Dito kayo. Tindogo na tayo. What music?

0: 91.3 One Radio.
1: Magandang umaga, tabakong umagulan dyan. Ang hindi tindugon dyan, yung didindugon na. Kinig kayo kay Osang dito sa 93.1 Tindugon na. Pag hindi makinig palaga, patayin ko yung tindugon na tayo.
2: Tindugon!
3: Ladies, gentlemen, your main event!
2: Nudoy pa sa nakas, saking babang kaluat, ang K.O.S.A.N. Duelo, tingnan!

0: Ang ganda. Manalo. Ang uspa. Ano? Talibong. Puro talirik ko. Rinaldo po. Sabi ako. Pero nag... Napod kayo na yung matutubi. Talilik duman. Kamustahan sa inyong lugar? Kang Hunyo. Pride Month. Mga katindog. Ngay na ito. Maray na daw mga katindog. Sa inyo, Lunes. Aga, oras niya. Ito yung nakitang Jess. Ten. Si Ora. Si Awesome. Ang programang ina ito sa inyo. Kang manok ni Awesome. Soul ang bossing. Live radio tabi. Ano na? Tapos na lang. Hunyo na baga. Mana na naman si Kaso tabi mga katindog. Busy na naman. Gamit kami ko lahat. Nagbakay ka ng bag. May bag ka na be. May bag. Ayan ha. Kasi na naman o. Ano po kini? Alang kay mga gamit. Man, Buda, magtipon ki Korta para psyon tabi. Is a chapter of blessings and things. Dapat, pirming araw dapat ka na no. Pagdumbulan. Ito ating first time. Kaya magiging okay ang lahat. Good to me, bitch. Sa kamangkang June, day ka man tigaan. Be good to me. Naman ngaya. Day ka man yung tiguro ka ngayon. June to me. Kamang hun, makarima mukhang hunyo mo. Focus ka sa growth, sarili. At saka manaanhon kang June.
1: Tama!
0: Suba, kung man graring mo niya na June. Wala pag babae mo. Sinatab sa imong ano.
1: Tama!
0: Tanani mo, kapos po. Please be good to me, good to me. Tara, mag-give up. Di man na ganun. Tara, pero lamawera. Sige, noon. Di man yan nag-apply trabaho. Kinaan mo sa June mo. Ay. Wala pa rin ba? Puro ka post na good to me. Please be good you. Dapat gawin ngayong araw. Tama. Pero merong aldaw ka pabuy. Then we said, ang primerong aldaw ko, kang sabi, please la. Oo. Sabi na ninda ka mga kagugura. Primero lang aldaw ka. Pag buwasat ka na rin buong mag-ano, buong buwan, guro ka. Depende naman yan. Wow. Kung kaya mong paglaban sa buhay mo. Sisi nga mga buwasat sa buhay mo. Wow. Oh, meron ngayong mga special na aldaw sa din. Wow. Pukunan mga katang habaga.
2: Tindo. Oh,
0: haba.
1: Tama.
0: Mainit man. Mas, totoo sir, mas mainit pa. Mainit. Ay, salam. Ditawan ki Aleko. O, kaya pa kang solar. Ikaw ba ka naman? Totoo ba talaga na halo yung ano? Kod ka tabi dyan. Hilingan ko daw. Ma-apply. Bilangan.

kulang man ang gad. Sabi na rin taon. Hello. Pag ma ako, ma ano ka, ma new membership. Ano, ta, ngunyan tabi yung Lunes, ma-apply na ako. Masa na pala sa alay ko, occupancy permit. Ano po ang mga sketch, tapos kayo po ang mga CFEI, Certified Electrical na CFEI. Matabi ang tabako. Pahaloy-haloy, syempre. May mga dyan sa inkubay mo para iwasuno, gano'n. Nakulong ang CIA na pinakamatindi na binproseso sa Aleco para sa new connection. Yan na nakapahaloy. Etos, Ricardos na tabi ako, Aleco. Masubmit na tabi ako ngayon. Tapos sa aga, baga Martes, pwede naman. Masay! So, dyan. Ang bulan mananggal bago ma-apro, ano. I love it. Tabing bulan na ining Hunyo. Ngunyan, kang... Nordier. Agat na kita. Tapos, ngunyan tabing... Ngunyan nga niya ang... Noren nga niya ang father ng mga ating dugo na ano po. Tuwang ang isa niya ito.

0: sa June 21 birthday, ikatulong Domingo nyo. Puda tab ang ni ang June graduation. Saan nga ni graduation ano? Sabing June graduation season. Mapod ang mga graduation ceremonies ang gigibuhon. Pa! Deng panghanda o do. Awesome. Para ang saan 120 pesos na ang 8 diyan sa 8 ka may plus liog. Bahali sa one whole chicken ha. Para amog. Para ano inali sa liog diyan kasabay na po ang liog chicken tabi ha. Na po ang liog pa. Munyan tabing bulan matindugon. Pinang mundo. Nag-celebrate po kang Pride Month. Tapos, bagat, mainit. Ang June baga databi, huwag na news sa growth, transformation, celebration, and milestone. Reflection kan mga bagong goals. Ta, ini baga month na kita, ano po kan taon, ang June mga katindu. So, i-post natin sa account. Ano? Pag may papang primerong aldaw, hello, June. To me. June, a month. Gratitude and me. Okay naman, June, magsulat, third new chances to create a beautiful yes. Mampost ng ganyan. And ano ba, na radio show kay na, ngudoy, ng bayan, si Osang. Dugo na radio show. Kaya ba, hanggang alas 11, sino yung pagkaagag? Hanggang 11 o'clock in the morning sa Tindugo na Real. Ababangan mga katindugon ang Barangay Skagunan. Barangay Salakay.
1: So mga nasa tindahan dyan, naplat naman ka mo. Dari mga buhay, dari magpara pakirala. Sarawayan ka mong mga tismusa ka ba?
0: Po ha? Hala, mabuo na kita. Tapos na na mga nagasala na mga birthday. Batian na, naka-live kita mo niya. Batian na po sa satuyang mga

0: yan, sarong bilog na manok. Pan nakatugdun yan, susunyosang sa barangay. Ilingon ta nakatugdun na si Eric ang mga barangay. Ikatabi nakadakop kang manok ni Osang. Ika mismo na kan, may sarong bilog na manok ka. Right away. Si Eric, sundan ako nakatugdun na si Eric.
1: Ayan na!
0: Ayan na! Ayan na! Ang manok na pula!
1: Barangay!
0: Barangay! Atatabi manginikang white anahang Airbnb.
2: Looking for the way in Tabaco City? At our ideal spot for fashions, boys, all experience comfort, green and in view. We built cozy and spacious home. Don't a stunning view made by greeneries such as coconut and graceful anahang. A serene tropicalist for morning coffee, sips, or simply in nature. Stay today. Find us on Facebook at White Anahaw Haven or BNB listing for availability and locate us on Tabaco City near Rickson and beside residence. Good for up to 10 to 12 guests. Also call MS Direct to 0947-5258-16863 for more. White Anahaw Haven, your home.
0: White Anahaw Haven. Good morning, Marina. Yung manangad na to, manangad na gagroon. Kung nag-asaroon vacation dyan sa Aleko, talaga. So, ma-apply mo na. Oo. Bilang ha, ngunyant ako. Vacation, kompleto na ako ha. Sir Kaini, may sarong aldaw ate ito. Eh, tama-tama Tuesday. Oh, tatabi ha. Domingo po si Bati Matabi dito Cristo, magtagalog sa East. Ay, Lolita, Lolit Bagurong, tindugo na ang radyo dumantabi sa rito. Anson, Gengay, Hilda Binalia, Romnick Bilaos, Gwendel, Marilyn, Roberto Broncate. Sige, tabi. Sinda. Natapang haba nag... Yaon na si Eric, so itutok nindo sa nindo. Tama kaya on dyan sa parang na. Di mo na maghalit. Tapusan naman ang programa ko. Tapos sayang kang manok ni Usang. May sarong pangutukit, diba? Amot na baga. Makalibri ka na lamang. Makalibri na lamang ang sa imong ano, panguntun. Barangay!
1: Ayan na!
3: You know, Philip, barangays naman tayo.

0: asang chicken na babakal sa gabos sa mga brand. Asang sabayan mo po kang Best Cafe. Ang Best Cafe Green Tabi, mababakal mga branches ka manok ni Asang. 100 lang yun! Og, budang chicken nuggets ta sa
1: may bag ni Asang Fried Chicken House. Nuggets na Asang. Ay pesos lang. 8 free green chicken nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken ang mag... Lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob. Bawat kagani ni Asang Chicken Nuggets. Manok ni Asang. Presyo sa... Kaya, bili na boses ng manok.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda o pang paon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect meriendong asin snack. Nuts. Barato na ang Zap Babakal sa gabos ng mga branches. Kan manok ni Osang Fried Chicken Ham.
0: May uni na, panina, uni na, manok na po na. Good morning, Eric Son Paso.
3: Good morning, Tabi SNM. Talk in a pula.
0: Yaon na, so manok na pula. Maka-excited nun ngunyan. Maka-excited nyan. Ano, Erickson? Excited nunis. Sa dun sumanok ni Osang. Ano naman kita tabi? Huwag na manok from manok ni Opo yan. Basta ikang mainot na magtakma kay... Ah! Tarakman! Portion na kita! I-describe mo dagangon yan.
3: Tabi, asya. Unit tabi ako dito. And may highway pa.
0: May highway sa may hampangan.
3: May chapel. Diyan man sa may hampangan.
0: May chapel sa may hampangan, boss?
3: Mm-hmm. Basta... Aurora may tabi ini sa sentro man tabi SM.
0: Ani sa may lugar. Sentro? Bago yan duman sa may tigpinturahan bo? Hara ni duman?
3: Ay, bako man tabi SM. Baka may
0: next time, duman ka ha? O duman kita, yeah. Rainbow ha?
3: O. Oh.
0: Pwede pa gandun ba sa ano do? Aga, picturean mo na tabi ngunyan. Kaputan mo so, tabi so ano, so, ni awesome bagang gift check. Picturean mo. Sasabay kay, sa kapot-kapot ba baga, ano? Line niya sa likod. Dapat so, color siya. Para may idea na sinin naman.
1: Wow!
0: Sumanok ni Osang na gift check. Tapos picturean mo doon sa rainbow para sa aga. Dumana ang daralaganan. Ano rin mo yan?
3: Ulit yun sa Parangay San.
0: San?
3: Os?
0: Parangay San? O, yaw na naman ha! Ano naman sa San Carlos?
3: Sabi kaya dito mong
0: gila daw. Nakulong yun yung Carlos da. Pagka no, yaw na naman kami San Carlos, dahil na naman kamo dyan. Kas na naman San Carlos, balik-balik na kami dyan. San Carlos na na. O, barangay sa San Carlos. B. O, yan. Ano? Yaw dyan? O, nila may saing ka San. Saing ka nakampang tabi.
3: Sa may San Carlos.
0: Ay, Carlos Elementary School! May post ko habang nag-post man natabi sa mga dapno niyan.
3: Na barangay sa Lagay Bin pagdating sa ano kan fried chicken house, my chicken nuggets tabi pa si Ram Dap Donuts na mababakal sa ka boss na branch kan ang boss herbal kang vitamin natural na sangkap from section 1 with herbal healthy ka na sexy ka pa ako river
0: yan ha nag-post ano dali na ha para chicken ka may guan ha dahil pa nga ni day pa nga niya akong ibring dyan. Balik! Ka. Bumalik ka! Day pa ring me!
3: Wala pang ano, wala.
0: Wala! Ama, bring me muna kita! Kailan dyan? Nagkakagaw-kagaw ito. Magdaralagan. Day pa nga ni... ang barangay sa Lakay, nasa San Carlos Elementary School. Bring me it! My one whole chicken ka, some fried chicken ha. Sa one radio live na, okay? Ang iba, himan, hilingan mo sa post ko. Tayaon duman, o, na-posting na. Yan! Nabasa mo, son. Anong binasa mo? Basa na.
1: Wow.
0: O na nga, mabasa. Ba na? Lakay! No school na.
3: Wow.
0: Bring me full ID. Para chicken ka. From manok ni Osang, fried chicken house. On radio, live or live na school ID.
3: Walang lingo tayo kasi na.
0: Maski anong dalawang, maski kisay na school ID. Eskulahan. Eskulahan, magdara kang ID sa eskulahan. Sarumto, from manok ni Osang. Dali.
3: Mira na ba na?
0: School
3: ID?
0: Ikaw, puro mo yan. Nagbalik si Sir Madam.
3: Oo.
0: Maghalap ha. Maghalap tabi kang ano, kang ano. Papabring me ko. Di. Para mayo ka. From
1: wow.
0: Dangog na sa One Radio. Now na.

0: barangay sa Lakay. Dali. Mga makaskas. Nag ano, tigurulbot na naman sa mga aparador ano, Erickson ano. Tragugan ka yan, Charo. Hanap ko na sa ina. Wala na. Uti na so ID. Dali, dali. Hay na. Erickson. Eh, de, mandirmi na. Wow. Ayan, sana. Ko alamang, ano, oh, may ID dyan, di nga. Problem, basta is, school ID. Adala sa may San Carlos school. Yun na ini, makakapaldo ka na tabi, kisarong bilog na manok tabi.
1: Ang buhay kang para pa dyan, pwede, nuganing igwag, tulos kipir, kaya sa lahat. Amboy kampar pay pezeng nuga ning igwa kita sampaja
0: nang
2: ina ko nag darang adang
0: tabe pinakaina magdarang nga ni Erickson Primike no ki ano mag para sa makakapot kang flag na niyo na ang sendo kang Claves of Furniture and Services mga mapapols ang mga ruluho na garoon eh. Ipapols sa Claves of Repair. Mag-text sa magapod sa 0929-7054-274 and also White Anahaw Haven Air at Zone 2 yaw na marahal po ito. Hi, good morning. Ito, tabi inat ka, nainat ka. Hey, manay. Ano tabi ang pangaran mo?
3: Jella po, taga San Carlos.
0: Jella?
3: Opo.
0: Ilang taong ka na tabi?
3: 23 po.
0: 20 po?
3: Dahil talaga hanap.
0: Ano ang tigahanap mo sa sarong lalaki tabi, Jella?
3: Iguana tabi.
0: Ailing mo na yan, naghahana? Bakit siya?
3: Joke lang.
0: Manay Jella. Ma'am Jella, tabi. Oo, diyan ka talaga nakaisa na susan.
3: Opo, siwol po.
0: Ah, pasiwol. Tabi, kaya school ID ang tigahanap ko. Anong ginibo mo?
3: Nagbili, tabi.
0: Nagbali-bali. Ibig mo sa tulo so ID? Nag-school ID? Ah, kinuha mo sa tulo ID. Ano ang nakaka-an dyan sa school ID kang tuga klase?
3: Sa Carolina.
0: Sa Carolina. Ayan. Tabi, Jella, kapremerong nagdalagan dyan. Ipinakapremerong kang pa-bring me na school ID ni Osang.
4: Wow! Congratulations!
0: Winner! Ilog na manok ni Osang. Wow! Na si Jella, ang katabi ngon yan. Batiyon. Ang batiyon!
3: Batiyon ko sa dagdagang Nobel.
0: May panguntungan ka na. May panguntungan kang diyan at yan ano. Mabri na lamang kang sarong ayo. Jella, mga taga San Carlos, ano ka mo dyan? Ang simbad? Tingnan. Yan ha. Outrohon ko ha. Basta mga taga San Carlos dyan. Yay! Much congratulations mo. Back to you, Erickson. Erickson, ikaw pa kutak yung mga nagdaralagan. Ay, ayun. Come on. Yan, tingin sabi ko, karaskasan pa talagang okay, mga extra na tabi. Salamat, Erickson. And salamat mga taga San Carlos, Tabaco. To you, Erickson.
2: Parang
0: Thank you very much.
5: Kasing aktibo kaya ng tati, epekto yan ng stress o pagod sa trabaho, normal lang yan. Tuwing dahil may ang time para kay partner with exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May to Ginkgo Biloba, sabay.
6: Mahalagang paalala, ang brand ay hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa inyo, JR Color Store, JM beside near BDO Bank in Karangahan, Bulbon, Tabaki. JRJM Color Store. Ang programang inihatod man po sa Indoka Mile Innovations Dental Clinic. Mile Innovation Clinic. Ilang po yan kang One Radio na News FM. Shop and Joseph Top, franchisee of Nong's Meat Shop. Tobacco Call Center, Vasyon Tobacco City. Rin po sa Yeeb Store, may Price Gas, Island Gas, Gas Gas. At kay Tobacco City. Mag-text o mag-apod sa 0946-8244. Ang programang inihatod ng mga katindugong na kang ano ha, kang Lolas, Jaya Enterprises, BTS, Pro Lights and Sounds, and High End Computer Shop, and High End Solar, mga mapa, Solar System, Solar Mundo, Universe, Solar and Ninda, mapa Solar Pan ka sa BTS, Pro Lights, and yan lang yan sa High End Solar Shop, yan tabi siya, no, sa High End Solar Energy. Pinihatod man po sa Indokang E-Enterprises, at Happy Homes Tagas Tabako. Thank you so much, Chow King Tabako. Oh, we bring pearl. JB Bragaiz, 811 Salvador City. Best Cafe Green, 16 Coffee Mix, Hell Sexy. Best Cafe Gold, 20-in-1 Boss Herbal Caps, Bossing ng mga herbal.
1: Bola.
0: And Chama, Drive Max Adult Herbal Capsules. Tumatag, ay day na, mag-drive herbal caps.
1: Bolang bilog, tulog-tulog ko sa araw na ito ang iyong handog. Kasan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang lip ng aming kapalaros ko wagin. Feel na namin. Usang, iyon ang bibig.
0: Nagbabalik dugo na radio show. Naka-live pa rin pa One Radio. Shoutout sa Bombita Generator Repair Service. Sa Kima Ayo Generator. Sige nang palyakang sa imong generator. Ang Bombita Generator Repair. Mga katindugan. Shoutout sa mga RL Beauty Clinic. Sa mga magpapa-beauty po sa RL Beauty Clinic. Tugon. Igas po sa Legazpi ha. Abangan po nito. Ay, open na baga pala branch. Diyan tabi sa Legazpi City. Ang RL Beauty Clean Spa, Legaz. Yan lang po FNS, Vin. Rizal Street, Imperial Street, Barangay 15 Nago, Legaz. Malls, LCC Legaz. Sa M. Louillier, ang RL Beauty Clinic, mga katinyo. Sabi po sa mga Sonjak Zayn at Gemini. Texter. Barangay sila, kay mo na yan. Timingan kami. Announce ko na. Diyan kita sa May. Ma-ride the... napintura ang legislative building tabi. Diyan kita sa aga. Orong basa na sana ha. Diyan kita ha. Pride... Kasi Pride Month, gabagantig pintor ang pangang legislative sa may bangkit. Diyan kita, ma, ano, ma, barangay sa laki. Dapat magalat ka mukhang dadaraw, ma. Magalat kang ipapadara. Para, day tulos magdala ka mo na bit-bit kang pabring minimum. Hey, dapat damay ka. Gemini, lumalan dito para mo ngayon. Kabuting kumilos ka na kagad bago ma-announce pagdai patapos. Saka ka na mag-announce. May mga evil eye baga. Day mo rin mga evil eye. Ang evil eye tabi, yun yung sa mga tao, mga ano, mga ingitero, ingihiling ang plano mo. Makrayan, sagang ninda, ay sana day matupad ang plano kayo to. Ano eh, imbes na may in-announce mo, tapos anong kakakanang swerte, mataraman, machant iyan, sana day matupad. Ingitero nga, yan ang mga evil eye. Sa imbis na mag-wish kay Maray sa kap. Antig wish pa lukod sa magpakaraot niyang buhay kanta. Dahil siya ma-ano ha. Ano? Dahil siya ma... So dahil baga siya ma-ano ha. Ma... Dahil siya mahigitan. Kaya permitin ko para evil. Alay mo, kataning moment sa na. O, dahil mo araw. Ka? Sa buhay. No, ito ba ka, besi? Ay, mga numbers mo ay 26-38. Color mo ngayon ay Cancer na tayo. 22 to ano to 22. Ang hindi mga ay magbitamlay. Ilang mga tao sa paligid. Ano ko naman? Oh, sir! Totoo, ang dami mang gagamit. Ingat ka sa mga personal na habo maapiluhan. Ang tamay ni Maray, Manay Marilo. Kita, tawa, ganun o. Hindi ka man nakakaano. Ingit sa imo. Pag nag- chachakrahon ka pa, everyone chakan pa yan. Sa ano kayo ito? Sa plano kayo ito? Dekin na nga niya mag-post. Saka ka na mas... Para na yung evil eye! Lucky number 1734. Enter mo ngayon ay orange. Sa Mex, ha? Ano, Inero, Densio, Rodin, Gonzales. Sa imo.

0: kaso din niya tara. So ano, ko Pampanga daw kay Mayor Rodeding Gonzales nakatutok ngayon. Pag nag pag tumatawa daw isa tawa ko. Ganun ba talaga yun? Ako pag Bicolano ka. Ang tawag dapat Uragon, Bicolano. Ano po yung tawag niyo? Pati may makakakita po kayo, makakapo ka. Bicolano, ang sabihin dugo na. Ayan, isa pa pong ura sa Uragon. Mayor Rodeding Gonzales sa Mexico, Pampanga. Mabuhay po. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa we have to 11 o'clock in the morning. Tingin naman po ang 1.3 news. Mapain ang pagdagat akong araw. Masunod na po ang Tirador. Digdi sa One Radio with Ed Bordeon. Sa akin naman kita, Pride Month ngayon, Legislative Bill. Mabarangay sa lakay. So abang naka mo dyan. Parang bilog na manok tabi na iyo. Si Asang, always remember, protect your, because freshness is the best policy.
1: Bye! Abert, bawasan ng satan ang mental health. Mag-relax mo sa beauty clinic. Sa RL Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage asin dakulan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One voice mission. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

0: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
2: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
1: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pagtukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kay Kuro-Kuro asin opinion. Yon detalyado agresibo ang uno di radio 19 June 9
3: o tin dugo na

0: Yun ang tatahon pa kan idigdite sa para tiyenda dyan sa night mo. Na dyan sa asan. Inalaw kaya ini mga katindugon kan kartikan kormidan na matamtar kan syudad din sa kahon kan sanggunian na pang irata tulong na banggi na opera kan night market digdi sa tiyenda sa night na pinda di papuista ringin. Ano siya palan tirada ni nagudugon ang disde base kang resulikso na ni konsihal si Senangan ini si Roy Boric iyan dahil man mga tugang sa reklam lihit na gula sa third floor kan Tabaco City Public so narong resolution na may huwantabi ni kon Roy Bon Imperia paniringkan mga katinapromboros kan sanggo execute sa alkalde mga katindugon kan alkalde ta ano pamahan ang maginibukan alkalde aprobado na sanggo niya si resubmitting kaya anak aso mga to burubak night market digdi sa meske tumingil sina tapo tabi na paglantag mga paninda ni Kules Webes ining apat na aldabanggit mga nabanggit ko tabing aldaw tugutan sa senda na mag market bagas niyan inihong ating tignan night kaya up na nindo dyan man nangyari pagka biyerin Domingo naghanap mga dati nang nagtitinda tapo ta base po kasunduan entry ka na mas Biyernes, Sabado or Domingo pwede dyan yan magtinda sa third floor po alas stress din eti po ta kundi day man guys schedule kaya day may mina magsakat yan mga katimor karingon yan nagpakalabi mga pakala urot na ta kunyan mga tugang di palinig nuwas na sa iska pinaharali dyan sa may parting ang ipapara pearly so, na mga natindugon ngumanin po siya. Oh. Tamo naman mga parajaging. Parajaging. Kunyan. Jagingan. Wala nang madong ibong. Igwa kinakala na gulayo. O ina. Ini kanal kaliroy. O ikon si Roy. Ikan na kunyan ta. Kunday ninduta. Kunday ninduhin ni Roy Osuda na sa market. Day kong. A troubleshoot na naman kamo kang problema. Yan yung mga katindog. Matruan kan sumakan night market. And business. Kasarabay-sabay na ka dyanin man lain-lain na pagkaon. Ang saro dyan sa LG, patuod ang mga iyan, mga tugay indang pwesto. Ang tabi, una naman na, yan, panibag butwa, so naman na yan ka. Nakirigurundo ka mo na tinda ka po ang Lunes sa pags. Domingo, agahon ka mo mapas. Sa nakasuro dyan magtinda. O di, sa nindong reklamo, kan mga lihiti mong parke. Ang reklamo, kan mga nyaon dyan sa nasindang dahing na nabibentahan. Dahing na... O ngunyan, aram na kung nata bakit. Grabe na palang kamahal kan aggregate sa albay. Ang baybay as in grabang ngunyan, o. Ang nagsisirkular ba? So, kitabi, so... As director, nihong LTO, nakabakal nin ba yan? Sabi, mahaluno na. Nagre-reklamo mga tugang. Para kamahal kan ba? Difícil na magpag-ibong. 40 pesos na per cubic meter. Ah, anindo 150 cubic meter presyo sa tuya. Sabi, aramindo kan an per cubic kan niko? 950. Yugon mo iyan. Naging news. Uwa naman. Heart lamang. Heart lamang kain eh. Kan karampanya kan mga taga-alay ba? Ano in eh?
1: Tira.
0: Sinyari. Napa eh. Ni Sir Glenn Daong. Ang gabos na in sa quarry. Aram kun sa inapapadugon. So income. Ngunyan lang ako man.

0: may kunyan para sa edukasyon. Bye-bye dito, bye-bye para sa edukasyon, graba para sa araw kaya ni. Ugot ang budget na social. Daita nga ni Ara pigtatagamba mga tuga na naglalaog sa lokal ba ipa no tapon tapa ang presyo kan ba iba mahaluno na hala ano araw na ang per cubic meter nga 1030 makapagibo ka pa ka raba pa sa na mga tugang si kan iba tata isa mga miyan ang panlalawi sa kanal gibo ng kamuning ordinansa doon eh presyo tabi buda gibuhin ng sa na mga taga kun mapo pwede basta sinabi na kami diyan magka na bayo kalibre lang ibo alla su kabi pa ko alsu mahal ma su pang po kausan mo na duman po lagi mga tugang ni oy go go go no way na pa uno hala anong sa tuya hala me you pure digo
1: hala
0: may sesyon ngunyon sa Senado ang tata magkain bali sa balasahan mga tugang sa salidahan na net press 1000 pino sa salidahan gakay goring ko dita sa liderado ay naman nakatuninungan
1: hala sila
0: pero daw anong hiling no, sa impeach daw si Sara Duterte ako ang ano ya impeach mga tugang si Vice President sa inanggan may sa numero na igwangon niyan kung paghirilingan tatabi kung ang numero ka nagsusuporta ang mga pulito alamang si makaboto si Bato de la Rosa 18 bata ang kaipuhan na boto para katindugon sa paagi kan impeach si Vice President Sara Duterte nito ay makukuha ang 16 mga tugang
1: tira
0: wara wara aki mapapatalsik 11 sabihon tapos 11 matalsik sagkod lang ang wara wara mag-restoryahan taan digdi sa programa Department Katuwang Tasa at mga impormasyon yaon dyan Ed Bornilla si Ella Bornilla
1: hala
0: ako man ini Ed Bordeos pula kita mga katindugon alas 12 nisa 1 taon 2026 o Junwa labo-labo nada isa ang brigada na sermula ping mga makasam nagmusis is nga ning taon na ginibong kompetisyon agarila
1: tila
0: hindi ang ato ang realidad si sir ay nakakuaps dahil kami nagdonar takas bako man datori bako man kung dahil nakakuaps kanigong donasyon si ma'am si sir anay gusto ko na para sa pangangaiskulahan si sir sa kasi ma'am mas na namin
1: hala tila
0: bangan pa pi mga tugang apartment kaya si Torintino po nin pigaapod na yan. Binipish baho poon ngunya na pitsa uno 5 mga katindugo ang sa paglimpya sa mga eskwilahan gobyerno. Mama ng pinagigibukan gobyerno kaysa sa mga sugerasyon sa nampo. Bakan mga sigid kuno dyan dugon tambi in maugma so taga dipid babaw ninda an pag maintain kan gilid ng kantada tripid kuday talina o ganing tupad taga dipid
1: pala tira
0: malinig na dahil na sinda maglimpya man ito kan mga nakalihon yan kuna ni gobyerno ipapangapunan takan mo na yan ang dapat na dahil pag kami na mga inihulang sa paghahanap buhay, palamang ni Aldaw, bako na maabong Aldaw na yung sarili. Yan ang pinakanmurag na solusyon. Tapan kan gobyerno ang mga utility work na eskula. Perming magayon, dahil nagkakabos sa mga gamit siya. Ang dapat ang pakatirada kayo. Tututul, mapita.
1: Hala.
0: Tira. Ang sana ang budget.
1: Hala.
0: Hala. Katuwang taas ni ang Maxil Oxin Acetylene Trading. Kung kamo binin medicine, nangangkaning indahin, kay puhan mo ning acetylene, LPG ka, LPG, ibaan ang husa, pigya, papasangawa. Ako sa imo manoy, imanay, dyan ka na sa gin and acid. Diyan sa Barangaco City. Hanap, Ma'am Elisa. Wa, sabi ni Madam Elena Fern, kasirama, rog ni Mr. Dawa ngayon ka, man, Sir Air, ni mabuhat. Kasiraman ng turo. Mabuhat ka lan nin medical. Ito na nga ngayon. O, kaya na G. Panjain. Kuya, in acetylene industrial. Liber ka kahit petroleum gas. Well, pwede man, libre po. And po, maxi and acid. Yaon dyan tabi mga tung sa. Dyan tabi mga tugang sa kuya. Kung purukon. Tumputan sa tatabi kan Bulwagan ng Qatar. Hanapon nindo si Ma'am Elena Fronco, Elena Fernandez.

0: Karon ni Bio Barsa gapon kamo naghahanap ni halo para po sa special na okasyon ni week sari anniversary. Tabi man diyan na kamo magpagibo ni galo. Diretans tabi diyan. Diretso ka na tabi diyan ni Bio Barsa Roktos iyan kan tibi. Diyan baga sa may arirong po. Diyan sa may tambak kan mga okay aparadahan. Ano yun dyan sa may food park? Yan dyan ang prona. Pag dyan mag-ibon yung surprise bouquet, money bouquet, pero ang pinagan mo rin just kape bouquet. Iyo, may mamyol to, nakaraki, hanapon nindo. Dakul dyan ang klase nindo. Klase, igwa po dyan yung green, buda suri. Paka mamyoli sa tabi na sisto. Tara nyo, masana sa may food park. Ay, chay ko nyan, tataning ng gadkan loto niya sa may food park. O, darahan mo, tutun mo dyan diritsyo. Diyan muna ni Bio Barsa. Kaluman sa namo kamukimay, kipay, kalimaw, birthday. Ang pinagan maurag na regalo, best kape tabi. Buhay dapat sumang health pig kunyan tutumar kung kape man sa nang hanap mina pinagre-recommend kaping natural kaping herbal best kape na to no tapo nindong pangregalo pagibon nindong sa Gapower siya antik sabi mo si Ronnie mapagibon antik buke apat diyan pa si rin diyan sa kunya Bio Barsa kunyan may karasalan pag June kun mo yamo magpasya na June magpakasal ka na taan pagibo ka din burak yan kay ano kay sa maurag yan magibala kun igwaman kamo ning kamon bawa na inot na nindo broken earth nagigibo man dyan ng first. Mura ko, dyan Bio Barsa Gaplower siya. Hala. I-follow ninyo account, Ronnie Bio Barsa Gaplower. Tila. Si Romnick Bilang, route naan sa imong cellphone, kung route naan sa imong cellphone, natab sa switch cellphone and computer repair siya. Takong nang route, storyahan ta, basta maurag ang cellphone, dyan nindo na raon sa switch cellphone and computer. Maurag yan si Kun and si niya. Kuda, kunyan, barato dyan ang singil. Sergio, mang asin na bawasan. Kuda, magtanong ka lang singil, mapabawasan. Kaya marichuan sa imong cellphone. Pero kung pa kayang nagpasa switch cellphone computer repair richu, patantig pa purag na kang cellphone iPhone makaon mo lang suero. Pero ang pinakang maurag magdyan ka sa switch nani mata. Buda nagpo-photocopy naman dyan manay Perla Bindal manay Lisa Bitito Rosalay. So ID mo mapapotocopy ka manay Leos dyan ka magpapotocopy ka. Anak ka mo sa switch cell. Pero siya piyaw na yan dyan tabi sa Cavalese Street Baraco City tatayid lang page Campar Station hala. Yan dyan it's cellphone and computer. May sarupasindang brand sa kalabaan po ng bahanis. Dyan baga sa ASY building kay Ben. Yan dyan tabi ang jet center. Tira.
1: Marhay ang kipirmi pang maugma. Marhay mo.
0: Siyempre pa ni katuwang taman. O niyo, tigjat Engineer Jun Balayo. Kung kumusta na ang presyo kan bye bye asin. Yung grabing huron kan nakaliis pong December. Mister na mahal kan bye bye asin. Indang ngunyan tamahalo na mga katindugon. Pasag... Kaya kung nin bye-bye sin River ta pag-ibon ning mansyon dyan na kamo mag-order Balayo Grabs kan sa city. Hanapon nindo si Engineer Jun Balayo kan ban.
2: Hala.
0: May dagdag ang sarap may duwang hakbot ta. May na

Ege! Katuwang tawang sin... Si Tim K.E. Servicio Asin Pro Tabakenyo. Honorable Mayor San Bagong Malinang. Happy sa nasa Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr. Asin Pagrepimer Distrito. Labo la Prada and Servira Ray. Carol Siga. Board Member Vic Siga. Nagilingan magtugang na pakahiling ko naman kay dating Board Siga Jr. O BM. Parti uno niya kung pa imong baray. Malpilikula niya. Suswabi. Hala. Nice to see BM and Board Member Vic Siga. Hala. Tira. Small world, small world. Pero maray na nasa sabatan ang magtugan. Nasa sabatan ko ang magtugan ninyo. Kakanamit akong libre. Kiram buhay sa mabaka. Ay, thank you sa magtugan na Borga and Vixi. Tira. Sa dyan, tabi sa nasyon. At maray at aram ko makusugo na naman. Dato programang ini, on council tandaan, kanan sa tunay na amigo, Riner. Riner. Uyo, true na. 24. Paaka na. Tira. Ige, na mga buwelo kita. Buwelo kita magkaagang. Sa mga mautabi na magpaabonento reaksyon, pwede man kamong makala. Mag-comment sa comments. Bultada tatabi basa ang mga kiristuryahan tan ang mga ganap sa satuyang syud. Pag-risturyahan tan man kuela. Asin iba pa. Tira. Pason si 35 na daming ta kumparan haban. Hala. Tira. Narumduman ko kang kadrudakula dyan sa paghabagato na kang inod. Baybayon, naghaharapin pala pa kanyog. Lipod tabi ang habagat panahon abaaka ng kusin. Pinagibukatan na patarir. Uyan magaso buti kang kuya. Yung plastic bottle kan pulbo. Yan. Ucho-ucho. Kipa ko itakot sa magturut. Garong elisi tabi. Kawatan mi kahabagaton. Diyan, Miguel. Hala. Miguel. Kita mga manoy. Kas lang ka mo dyan. Pag-ipuan. Kada ta matira na kita ka. Hala.

Timpla, turoche at pangbahay. Kaya ang hanap nyo? Amang sagot, 6268 Paints 268 Pagkis Kristo, tabako sa matibay. Makulay, alidad na pintura. 6268 na. Ang baratong may pagkamo o siyo. Yan, Recycle Center. Art Center. Art Center. Makukuha sa Karangahan Boulevard. Ako si Sir. Owned Miss Elaine Romano. Text 9252 sa Art Center. Electrical wiring. Engine over IET. Cleaning. Throttle body cleaning. Verification. Tire. Mababakal man ang kang racing boy gun. Tires, motorcycle accessory, art garantisado, may din ba? Recycle center, mas pintisado, asin barato.

0: as in grama. Hali mga ka-corner statement, blurred lang o garing digdig na nag-post. Kalinisa ligas, aramin no kung gura anuan ba? Per cubic lang, per 100 pips. Kaya talaga, Ramos mapatong pag-abot sa sursugon, 100 per cubic, no? Kamayon mga, dahi na nagpupundo kay kaka, dahi kay kakaluwa aggregates. Baka lamang ngayon ako mahalon ngayon presyo? Ano ini? Kapatira! Heart in my... Ano ito? Ano ito? Ini... Albay in my...
1: Hala! Tira!
0: Tama ba ito si... Lamang!
1: Tira!
0: Heart lamang! Heart lamang puso! Ikatugan! Mga ordinaryo manwaan! Pag-ibo ka mo nin harong! Tipon man kuta na ka mo! Paro nin harong! Baybay asin grab! Tipon-tipanan!
1: Tira!
0: Dahil pa dyan kay Riba su pambayad matrabaho. Kaya ang 1 million, kung wala probinsya ka na albay, mapag-ibo ka ng harong panan, luwas ka. Isus!
1: Ala! Tira!
0: Maubosan ang tapagbakal, ay asin graba na mahalo na. Ang libreng pigwawawa, mga katindugo ni Mount Mayon, pwede man kuta na kita na magbapig process. May nagkukuha na mga operator. Pero sana naman, masirip kan di sa albay. Mga negosyo, ipuhanin baybay. Mga ordinaryong tao, lalo na magpansyon. Mga, di mapasirip. Taday ka man, nantang kaning, magkapasiri, lugar kon sa inagkakwari, paghakot ni baybay. Kukay.
1: Tira.
0: Kukwestiyon nun ka. Makaikin ka ba? Ang bidaga na Hermit,
1: tira!
0: Sana naman, mga matatandunong na mga elected officials po sa probinsya ng Albay, pag-aralan nyo naman, bakit kami, bakit tayong mga taga-Albay, ay kailangang magsakripisyo at bilhan ng mga mamamayag sa Tagalog tayo?
1: Tira!
0: Natakinan na kita ng mga taga-Albay, kay puha, mga katindugo ng siring sobra kamahal bagatugang tabi na mga paano eh isus kaya bis na nagpaplano lamang maski ako muna ako mangkot ang magpag-ibo ng harong-harong mga tugang kaini ba ya paano na ang pa irang kubikunin baybay asing graba ang magpag-ibo ng harong mabakal ka mahal mga materialis mahalo. Imbis makabawat ana sa isindugon. Uyog, kun ansarong harong baya na baiten an lakbang. Nakakaubos in keeper ang cubic ako sin graba. Ay sa mga matibay magibom. Di ba? Taan na ba na sa pag nagmamasa? Sarong sako ning duan sako nin baybay, tulong sako ning graba. 1 2 3 or duang graba. Kun duan sako nin 2 3. 1-2 tugang tabi pag sige katin ka ungon yan digdi sa probinsya mamang tabi tugang sa publiko mamang tabi mag kabayan ta kung sa inapapaduman and sa mga quarry operator pigtugang datu kantin 50 pesos per cubic meter kaunin sa 500 110% tama 110% o sabi yung tanang 100 dugong si dinagdag sa mayaman alba probinsya mga tugang.
1: Hala!
0: Tira! Pirakhali sa kwari?
1: Hala!
0: Tira! O yersen su umento? Day pa kaan yumaman ang baybay pa sa taan!
1: Tira!
0: Anta! O, so graba ngunyan, ang kantidad kang graba per cubic meter tabi 1,030 pesos. Uy, susis! Mga katindugo. Hain daw ang pirak na yun. Ano? Send out!
1: Hala!
0: Tira! Mapag-ibo pa sa albay. Dahil na kamo magpag-irdi sa albay. Tagrabi ka mahal mga katindugon ng baybay. Sa bagay, ito, kung isipon mo, ta sa ibang lugar, nahali, digdi sa probinsya ka ng albay, pin sa probinsya, aram nindo kung pera na, 1,000 pesos meter tindugon. Ganon, ganyan ang presyo ng baybay at graba na mo sa atin ng albay. Ayaw, padain na, magpatraba. Tiyaga, ano na panbagyo ni... Iyon na yan, maming ayuda sa gobyerno.
1: Tira!
0: Buhay ini.

0: Mangko aka man nga ni ngaya alimbawa diyan sa buwang bagat. Kunya na nagburubulo ko na diyan. Oy, may pipig reklamo nga ni palan diari. Pare. May pigpaabot. Pare diyan sa tabigian. Araw na rin na iya. Tadipisilon nga ni Kate Marbation ba nga tugang ni Provincial Government of Albay. Ayan, dapat barang may siran barangay diyan. Kuna ning permit. May share. Dahil ko pa na hakalde, tema kay ni pare nasakop ang tabako. O, talkal is so concerned nindo diyan sa tabigian. May pigpadara ni sa kuya, may video pati na iba na nagpapatling operasyon ng quarry. Diyan dugon sa kunyan, sa may parting an. Grabe. Morning Sir Edison, yan na basud, ordinary sand or ordinary sand, bakal nindang kan basud nga palapala 600 na basud. Tapos ang graba 1,000. Hindi po ini sa palapala sa Marilipot. Palapala. Mabakala barato. Anlaw kan sarong truck, pirang kubiko tabi. Pirang sarong truck, apat na kubiko ata yan. Tama ba ya? Kung apat na kubiko ang sarong, oy, so mga matitibay sa, kung 600, 150 pesos, an bakabakala sa sino, pipabakal, mahalo no na. Ano yung palapala na pagbaka mapag-ibo ngayon kami ng harong? Tapos dyan, bakal sa, ang problema kayan, madara kami ning kargahan ba ko niyo? Pagdara ning karga pala, iyan ang hankan so nagpap nagkukwari. Pari, may isa diri sindang truck na ipwedeng ika-adiliba. So, kunya, may isa diri po kan mga hardware. Nakulang na nagpapalapa. Barato dyan sa sendo kasi palapala nga ni. Problema tadi nagkakwari, buda sa so mga nagpap... Dyan rin san, tabi ang presyo. Sa endo, barato. Pagaman o maano eh, mismo ang kaipuhan mo, magdara ning... Maarkila.
1: Hala.
0: Kabaka, isa sa endo. Bako na araw, libre, libre, ito pala, nakapatong na duman sa presyo. Ano? Libre ngayon kami, kan mga nabakal nindo. Day nindo aram, pigpatungan pala, nakasabay duman sa pigyada nindo. Paluwasan ng libre sa delivery, ade. Mindset ba, nisyo? Di, ay lugnukin siya, sarong sa ako, kan ba iba? Apat na, tama, apat kan sarong, takubiko, nagluluwas, 150 sana sa indo, baratoon sa... Para tuhon sa indo 150 sana ko kay pisyo kay agadukan mga nagakwari na aruna gal kamo ja de syempre ariglado na ta kamo nagapapat sa kantidad na 100 per cubic meter linda tubong lugaw 900 matabi nito sa tama 950 plus mo 800 din ayo 800 tulos ang dilin sa kada cubic Oh, dumanda sa dyan ngayon sir sa muisto kaya sarong baybagra kinsi ang sarong sangko pira ang ako kung kinsi pa kinsi pirang kubi ko alat ka pirang sarong kubi ko kita ko waring kan so na yan naging sama naging dadam sampulong sa sampulong para yung mangiraray kung kuro kinsi so 150 mangilay on ang to Oh, kaya, kung halipo ka mo, dyan na ka mo magpapalapala, speed ka mo, magkamunin track. Nagkamunin track, gura nun, arki lang unyang kontrak. Iyo, mangilay o. Or, mga tuga. Parata sa ibabaw kan kinaba. Hindi kay. Alas dos, ingin o to, mabulta na kita, pakalipas lang kan Horacio Impera.
2: You're listening. Radio. Tindugo na sa bula.
3: 91.3 Pirataban sa mga bagyo sinakalamang makakamha ini ang mga puso sa pagpahulikan sa imong linalang hulikan sa pagkan nga nga ipodig asin hulikan na nag-aantakan lakaw kang bilog na kinap inaako mi sa asin sa Day kami marhay kang sinalang Nasabot asibot sa imong kabot Natamanon ang kinaba Ang kapalibutan nagsasakit Mong asinunyan namamate Ang pag-abuso Asya dagos ang pag-init kang kinaba Uli ka naglalawig tig-initan Pulkukupagyuan Baha uga kambul Asin natural na kalamidad Ika mamumuto naman Sa imo kami minatay Tawaran kang sa mong mga kasa. Ilikay mo kami ang samutan asibari pilig lamidad natural o kagibuhan yan mo kaming magtaramagin sa

0: adults. Tigeram Insulet at Pulido. Marriage Relation Services. Tabaco City. Contact them. 97623. Owned and managed. And Joe Cardano.
1: Gaging pagod. Nakakayang magtuyan ng stress o baho yan. So, huwag gawing dahilan upang lumahan. May partner diet and exercise. Gawing Drive Max Ginseng at Ginkgo Biloba.
2: Ang drugs ay hindi gamot at hindi dapat mag-uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose. Itong half months na. The health science ay pentavalent vaccine. OPC naman ito. Kaya sa mga kapwa nanay tula sa pinakamalapit airplane, wais pag na ni babies ay laging alala mula sa DOH.
4: Ang anumang sakuna, maging handa na sa suit for all kind action. Walang iba. Enterprises. Mylin Enterprise. Mylin's dealer of all kinds. Fire action being smoke detector and emergency light. Tabi accent of fire extinguisher. Mylin's tatagpuan sa Cormedal Tabaco City. Prices. Cup. Tawag na sa 0948-11 at Hanais Mila Regalator. Prices. My Price Fire Fighting
5: Bautista ng Baor Cavite. Dati, nahalata ko naglalagas at naging buhok. Kaya noong sinadjes sa agad ko, agad ko itong sinubok. Itip nga, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair group.
6: Hira Natural Formulated with Mineral Scrub helps prevent dandruff and reduce hair fall. Hira Natural Organic Shop, Markets and Drugs.
7: Mga ma'am, she! Dapat drink anak sa school dito. Ang best juice plus one packs. Going the best. Inumin na puno ng sulit sa mga las na best juice 10 in 1 plus One. Gaya ng palaya sa luyot, dahbos ng kamote, mangbano, orando ay litro pa pambuo awards bilang the best organ sa Pilipinas. Sulit sa
8: Tenehoder drink may sa mga butika at supermarkets.
9: Ano nang urod to na?
10: Hala, tira!
9: Pangurod to na, tadipisil mapasma. Alas 12:13 na ninod to mga tugang ligli sa programa kay Lili Calios, Marina Pagkaudto Tabi, kay Pensyo, hapon yan alda ni Lili Calios, Benny Manoy, ma'am, si Mr. Mutabi, kumatus matapos na makaga-ospital ka nagtalikod. Sana okay na si Sio Caliada, bata niyan. Pare ni sa imo, dagdag kanidahan bilaw Lihos Perla Bindal Rian kay Lutiman tama Port Contalba pade at time si mo Ricard Susan Bungkakas Marina Uto pasya may digdi sa Purok 6 Barangawon lalo na po sa Bungkakas family Levy Binyas Fernandez Sean Marinda Bolaños Perla Kalautot Mantabi Kikuya Kalbukan Barangay Baybay ta birthday niya ngun birthday man tabi so sabi ni Perla sa barangay Baybay Malinaw maski da ika magbakul iyo maskad o garing dyan an baybay bakong araw ka an bay sa mayon pa ano medyo mahamis-hamis hamis kaya mahal jabiti na tataw ka na mag-ibo dyan na

0: Ya nagtest da ini si Ja.
1: Hala.
0: Daw ako Ja, tagar sa daday. Gayon gayon. Daw ako.
1: Hala. Tira.
0: Buro eskwela. Maray na madagdagan ang satuan. Opportunity. Bukas tabi Ja. Di ma, maay, sir Simo. Ako, sir Simo. Sir Simo, dahil ka na ngayon, sir, pwede dapat ngayon ka na.
1: Hala.
0: Mag-ingat sa pag-aman sa RMC. Agos ng pyroclastic rockfall, dulot ng banang bulkan, dakong alas 11.22 ng umaga. Gato na, tado kita, kung sige-sige mga tugang angel na mulato, kayaan mayon, talagang grabe ka ang digdis. Pako particularmente. Po sa First District, ta, paros, pasiring na digdis sa tuya mga katindo. Andros. Pero ando lang, daing masyado mga katindo, kapadpadigdis sa suho. Diba kan baka kay subanggi, monitor kita, at malilipot, na natugang kan asphalt ano haran center tabi pasiguro lang asphalt ano man ang mangyari ado kumaw niya na makulpa na yan ang vulkan mamisan ang pasiguro yan pwede ka baga sir S lang iyo pwede madal daw ako dyan may kunyan dya may available making sa testa oy sir Simo
1: hala
0: ito sa testa 18 days man sa napalan kiskwela. Ah, para mo na ako kay boss ning matutok sa nangunod sa pag-eskwela.
1: Hala!
0: 1 month po muna kung na imadangog sa isman sa... Adal mo na kita.
1: Hala!
0: Alas 8:18 ang ni po sa programang ini. Sumanga databi dyan sa kuyan, may pakihuron ang chief of police ng tabako, si Police Lieutenant Colonel Berge. Ay man pag-ibuho na mas ang lugar na iyan. Ipinaabot na pag-isyo na iyan kay Mayor Ray. Kundi man, medyo na naman mga sa iyang puso. Sabi ka na alka ngayang nguna, dyan ta sa out. Nguna, na mga to. Palan dyan so iba, nagpwesto, out. Dyan. Oh. Dapat maisip ka din ni Mayor. Pag naloy iyan dyan tabi Mayor eh, na naman niya na troubleshoot mo sa imong administrasyon. Iyaon so pagsabot ka na alka lang, tabi sa mga kababan at buhay, nudi, kung daiyan, kung ngunyan pa sa nadaiyan sa switohon, ano maglala ang sitwasyon na naman lugod. Diyan pati sa Neuro, nagiging problema. Ang basura, ang pagkatapos mga tirindahan, ang pagkaulakaw ka dyan, ang papalimpya mga masurahan ha dyan, iyong iyuman giraray tabi, ang kakadirisiplina. Tabi, suma. Para bakal, mga katindo, hinabi, malumoy talaga ang puso ni Ransa nga ni dahil napapauwi kilometer radius ordinance yan sa Bacolod, Cormedal, San Roque. Sabi ni Ursula Uno. Reklamo man baga kaya yan nagpa-opera na operation so task force perli, syudad talaw yan kundi talagang kung mumuyahon ko taan na kan-alkalde ano na-strike ning strike yun na pitabi usang nangyari kaya malumoy talaga ano ang puno. Nasasabutan sa mga makait.
1: Hala.
0: Kundi dapat, bakong sobra kalumoy, pagtaga kunya nun man, pagtaga higutan man, titugutan na, pa.
1: Hala, tira.
0: Huslao nun, ani magtsyenda, ulang-ulang sa tinampo. Dapat kuta na.
1: Tira.
0: Maski lamang kuta na, higut-higut na pag-ukupakan mga kalsada na para sa mga talagang malumoy sabi mo ang puso kanal kan. Taga ako niyan man nga ni Yor, taga nga ni Yor Ray and say. Agsus launo na ang isog kay ni pansagod sa aring po.
1: Hala, tira.
0: Pag sinabi kay ning day pwede na. Bakon, pag pwede na ay nanggat, dapat arong dugaan.
1: Hala.
0: Alas 22 na pagka-udunig di po sa programa. Sa indo kan mga minasunod na mga ispo sa indo kan sweet cellphone and computer repair shop. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Balayo Gravel and Sand and Computer Repair Shop. Maxil Oxygen and Acetylene. At ang indo kasi. Mayo Ace Honor or Shikapos Bilo kan bagong board member Vic Siga Jr. Right? Okay, sa all right. Sa mga issue kita sa lado na ang huni na tayo na paano so agom sa taaraw sa mga text messages, nahali mga katin kay Sir Alan Peter Cayetano.
2: Nako!
0: Nako! Ang pagtukaw mga tungang, Andy mo, shoutout Primo Digni sa Cavite City, Andy Bordeos po ni

0: President Cayetano bilang Senate preparasyon iyan mga katindugon sa nagbabad na impeachment complaint laban tabi kay Vice Rado Duterte. Kundi dang ang nagsasabi na pag dai may presidency ay na mga katindugon pa na may magdaog sa saiya sa 20 presidential. Pero bagang si na anmante niya to sa 20 wara da aki pa mga tugang anad ni Mayo yo una sa mga tabakin yo tan CDR ni pod sa lanaw na sa tuya na experience an ngon oh ini tugang sa computation computation kan ka uwa ya may nuwa pa lang just buda sa Hacienda San Miguel kasubagong alas to and mga tugang init fact experience may party diyan sa oras 32 degrees Celsius. Pero init na marunduman po sa isla kan San Miguel, partition 47 degrees Celsius. Iyo, ingat nga may kun high love ka maluwas nin harong. Padelikado an heat stroke ka may high love.
1: Hala,
0: magpaw na kan init kan panahon mga nagsatinampo members. O nagkaka oh, alta presyon dai nanggan maguna sa alda. Delikado pagka mo na dali heat stroke. Kakapaghanap buhay. So, may, pero sige pa ang kakapidal. Mas maray na mag-atab pagmata. Mga 4 nin aga nakapidal digdi sa tamis kayo pero papano may manig sa hero. Mga alas binin aga dapat pahingalo na tanga ni iwa to bong pag 5 ning hapon usag ko binin banggi yan eh piligro kan buhay ha sa mga parapadyak medyo may edad na paning alta presyon. Ha, grabe ang init ko niyan. Anyways, balik kita. Hururon sa lado. Taat siya na alas dos sa pagpupuon mga tugang kinado. May nagbabagluluwas na informasyon na may masalida na naman da ang president sa Republic. Huni ang sa kung may magsabagong Senate President, runs daw yan mga tugang na map President Sara may impeach si Vice President Sara Duterte lang lamok na yung gusto na kada ko but ako pa natin bubukod ko lugaring na gadan paano nakalogin ni Diggs doon nangangaipuhan po yan ning 16 na bo may impeach ang sarong impeachable officers kasi naturuman sa ko then President eh mga impeachable yan. Iyo. It's na impeach. Oh, ngunyan, kuhan hindi si sa is na boto. Pag dinibide ang hula, ang ngayon, let's now divide the hula na, kaipuhan po hindi si sa is. Kung da is ni boto ngayon, Sir Ed, ano ang mga ipo may impeach sa boto? Da inanggad mang impeach. Huni ang niyo sa Pilipinas. Igwa kita ki majority boto. Magaram taman mga tugang na dawa, sabi ni Robin, dawa ako, mga ngamoy Duterte ako. Yan. Iyan mga
1: tira.
0: Ang majority ng niyan, pwesto ni Trador, ining majority na ini na nadawa dai patugang ang trial, aram tanat po marad Vice President Sara Duterte. At unos, mabuto ang mga yan para dai ma-impeach din Sara Duterte. So, unsi man, mabuto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So, wala na. Kimangyayari. Bagatugang. Pala buda 9 mga katindugon 9 ang mabuto kaipuhan na boat pitch si Bay Duterte kalakaran ikon yan sabihon ta na mabawas duman sa mababawasan ngayanin sa ro taday na si Bato din ang 12 tapiran si Nadurta 24 12 ano aning 20 12 11 na sabi taday na si Senador Bato din sabihon taod-taod magluwas o arrest wang dugon Jinkoy Estrada ha siya ma-arrest dahilan sa kasong plunder nan bail ba na tayo unsi-unsi nang unyan mga katindugon ng paribu na minority pariyo ng unsi pero syempre dahil pa masasalidahan ang Senate bilang ha mga tugang tie breakers kayo ni ngunyan huni pa ang medyo alanganin sa nasa majority kasi bako lang mga tugang ang may problema si may problema tindugo na sa magluwas ang arrest warrant laban kay Villanueva. Laban mga tugang tabi.

0: Pickle, si Say pa, aside kay Villarreal.
1: Pero, mauubusin
0: mga majority.
1: Kaya mababaliktad naman kung may magkakurulong sa majority, sa minority, ang magiging majority.
0: Halimbawa, dahil na si Villanueva, dahil na si Bato, dahil pa si Estrada, apat.
1: Nasaan ang tabi?
0: So majority man yan, pag-abot mga tugang tabi, kan pagborotohan, kinakaipuhan na 11 katindugon nin 5 para maging sailing nindo, may magbalyo daw mga katindugo na hali duman sa padag sakit. E mga katindo ang dito yan na Vice President ay matiner man si Manay Duterte. Unless otherwise, Pilipino mga tulsa maghiro protesta patalsik at Vice sa iyang pwesto. Kung sa paghiling, sa pagmatsyag kan pong dugon, lalong sa mga na sinasabi talagang iguanin pa ni ang vice, iyan sana ang nahihiling kong tiyang ng vice presidente. Pero kung saan kan mga tugang tagiyon sa impeachment, dahil president pagtubod ko yan. Daon, dahil mapangasinador, President Sara Duterte. Ang ngunyan, mga ba? Kasi si Vice Duterte, presidente, mga tugang kan yun man sa baralusan po. Yaon, at Bong Marcos pwede President Sara makaginibo sa iyang ama, Presidente Duterte. Narog yan kayan mga tao nagmamatsyag kaya pende kaso nga lang hilingan sa dugon good yes tubod nalitika sana mga katindugon President Sara Duterte. Iyan ang magabat na nila kung halimbawa antikan mga tugang si Inday ay remata nagsururugon kay Inday Sara Duterte na duman sa Kongres para man mga tugang tali ang baralo ini. Ang 2028 ta, kung si Sara Duterte mga Raman giraray kitang katuninong alkong so Tracy Judas kay Bajero since magiging presiding judge ang si Alan sa impeachment court magiging dosi sinda ibong akusada pwede magbuto ang kay Pisil Mako iyo talaga 16 votes na yas launon. Abangan tao kunan publiko ang maghiro kunan mahiling sa mga ebidensya na talibagan igwa kipaninimba si President mahiling na kasi katindugon ang mga ebidensya pati ka mo sa mga kagat pari kanso impeachment dating Presidente Joseph Estrada nakuha mga tugang tabi ring boto hali sa mga senador o nag-albiko kanda itinugutan mga tugang kansa na saan suen bindugo na yao mga evidence nag-albiko ka to senador si Hada na bibar arog man kaan ang ultimo gang na sandata kay Vice President asakan mapatalsik ang Vice President tadawa day ki impeachment naghiro mga tugang tabi useless impeachment na yan. Kan tabay kita, kita kan impeachment trial. Ika na nag-DDS ka, mahimasmasan asimo ang sitwasyon. Di ba? Pagkakanigosin na magtiner siya. O kaso, sarado ang Iraqim 2028 na matukon. Ini, realidad, in mo hilingon, unless other siyon si Vice President that Glenn Robredo, buda, mga tuga, iyong administrasyon, may kunday magbago ang isip ni Manay. Desisyonado na baganday mga kandidato, rimate. Tugan. Hala. Kay magabat na kaladistrasyon, day manakakayan. Hala. Alangan man si Rimulya. Hala. Tira. Abaga 2020. Alas 12.38 na po ni noon. Tuwain ako mito'n pati kalye. Berigo. Sutan. Sutistigo. Sutisinko Junbere. Portakan mga Duterte bingko din maray kon to mabud man iyan mga taga suporta ni Singko Mike Manalo day ka man Mike piesta diyan sa Indo sa San Vicente ka nagtaliman laman ang imbitar Mike 2 million ang bobotan pisilo na day kaya means mapetisyon na ako oy di ko pwedeng gamiton ha iton si kung halimbawa gumana si Inday gamiton ang mga tuga testigo laban kay PBBM. May posibilidad na tira. Ege. Iyan po ang di malas na estado. Digdi po. Nindo magboto kimo yan nindo magboto. Pag nakalaban si Manay Inday, si Inday ang magiging presidente. Pag nakalaban

0: Itong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.

Naway kasing init ng kape ang iyong pagsasama. Sorry na lang sa mga walang kasama. Ay, pero ako man lang sa indong kairibanan. Siyempre, hanggang alas 3 ni pagkahapon. Ako po ini. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Your companion until 3 p.m. Playing your favorite love songs of all time. Digdi po sa One for the Heart. Only here on One Radio 91.3 News FM.

0: 97.3 One Radio, tindugo na.
1: Bigay ka ng may kapal.
0: That was Bigay ka ng may kapal. Oras na po, alauna 21 na ng pagkahapon. Welcome once again sa ating programa.
1: Bigay ka ng may kapal.
0: One for the heart. Playing your favorite love songs hanggang 3 p.m. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! It's another Monday and it's another month. Yes! Oy, we're almost done ha sa first half kang sa tuyang taon 2026. It's June 1, Lunes. Oy, sakto ha. First work day sa ating work week and first work day din ng ating buwan. Kaya dapat, let's always start the first day with, you know, positive vibes. Yung feeling na malalagpasan natin ang lahat. Diba? Yung ganon. Siyempre, kairibanan po ang bilog na puwers kang One Radio. Siyempre, kami ang mapagayon kang sa indong first day of the month. Diba? Pag ano talaga ka yan, pag magayon, budaagwapong mga kairiba. Siyempre, magayon din ang bungad kang bulan. Kaya, syempre, dapat ang kairiba mo, so mga magayon ba ang mga gwapo man, hindi sa One Radio. Charot, may ganon. Anyway, ako po ini, si DJ Chloe, nagbabalik sa inyong mga radyo, ngunyan na June 1. Ingat sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Happy birthday po, siring man sa mga nagsiselebrate kan sa indang mga espesyal na andaw. Ayan, sa mga couples. Congratulations. Stay strong. And sarong bulan na naman ang sa indong nalagpasan. Na panuman ki mga kadipisilan sa indong relasyon. Eh, ang importante, you are still strong. Diba? Nagpapatawadan man giraray. Ang lambang sarok man giraray ang pinakapaborito nindong kaiwal.
2: Tama!
3: Tama!
0: Siyempre, di ba rin ang nag-iiwal? Basta, siya lang ang kaiwal mo.
2: Tama!
3: Tama!
0: Para po sa tuyang POV Monday Question of the Day, brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Uy, mga katindugon, may natabangan na naman si Miss Jen Botardo na sarong Maya user na day niya nahukuaso sa iyang kayamanan sa Maya. O, diba? Garo, kinawat-kawatan sana ni Miss Jen su Maya account kang sa iyang client. Giraray sa iyang kayamanan. Sige, kung kamo po may mga kahaputan about sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallet, PM nyo lang po si Miss Jen Botardo sa Facebook. Oy, may blue badge check ko siya. Kaya legit ang sa indong kahuron. GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Salamat po! And salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Katanin po kang Angel's Pizza. Available dyan ang barato asin de kalidad ng mga electronics pair.

sa tuwing POV Monday question of the day. POV! Padiit-diit nang nawawara ang spark sa relasyon ninyo. Ano ang gigibuhon mo para maibalik ito? Naranasan na ba ninyo ini mga katindugon? Sa bitangani habang naghahaloy ang sarong relasyon, para bang nagiging routine na ang gabos kaya medyo nagbabawas na din yung pagapuntang spark sa relationship. Now, according to psychology, normal lang daw po yun. Normal lang na medyo masanay ka, nakailibanan mo siya, mawara ki diit so dating excitement kasi nga naman everyday mo siyang nakikita and para bang pagka paulit-ulit yung mga bagay-bagay na pigigiputa bako lang sa relationship kundi pati siguro sa work ano sa school, di ba? Pag paulit-ulit, para bang nawawara su sa tuyang excitement. And that's normal, mga katindugon. Kaya, kung ikatabi yaon sa araw ka inyong sitwasyon, ano ang gigibuhon mo? Tanganing magbalik su spark or su excitement sa indong relationship. Sige daw, 0927-996-5002 ang sa tuyang text line. Or bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Pa-follow na rin. Nagpo-post kita everyday kang sa indong mga, kang sa tuyang mga hapot na nakaka-challenge kang sa tuyang brain pag-abot sa love, lalang-lalang. So siguro, naranasan ta na ini in the past or even ngunyan, lalo na sa mga, oy, taas kamay sa mga in a long-term relationship na ngunyan. Yung pirang taon na, siguro mga sarong dekada mahigit. Naranasan naman siguro nindo na medyo mawara sa spark or sa excitement sa indong relasyon. So ano ang pwede mong gibuhon para maibalik yung spark na yun? Pasuggest naman, diba? Malay mo, maging in a 10-year relationship din ako or more. Kaya advice na nindo ako, diba? Ako na yung ina-advisean ng mga katindugan. Ano yung mga pwedeng gibuhon para maibalik yung excitement sa relationship? Go ahead and send your message or i-comment mo na or PM mo si DJ Chloe, the Love Ambassadors. Habang naghahalat-halat kita or naghahalat-halat tuloy, nagdadangog-dangog habang nagbe-best cafe green para healthy ka na, sexy ka pa. Diba? Habang nagbe-best cafe green ka, nagdadangog-dangog kasi sa tuyong tugtugan, digdi sa 1 for the Heart on One Radio 91.3 News.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabu na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946.
3: 0950-859-2600.
2: Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
4: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
5: Ha? Nata, masaing ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
4: Oh, ano patigahalap mo? Mus na!
5: Mag-

0: Gusto ako series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, Vagalan Sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and

0: electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, argon, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
5: Batata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: 91.3 One Radio. Ding dugu na. That was Air Supply with
1: Making Love Out of Nothing at All.
0: Oy, oras na po. 10 minutes makalipas ang alas dos. Ang oras sa tad sa Indokan and Boyan Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng furniture gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you po, Ma'am Nora Boyon of N. Boyon Furniture. And how are you, mga katindugon? Nawa ikaw ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Fairness, ha? Medyo nag-uran-uran kasuba ko ang pagpasiring ko dito. Nag-uran-uran man niya. Para ba ko masyadong mainito? Kaya, nako, mga katindugon, dapat healthy ka na, sexy ka pa, o ay mag-best cafe green ka na.

kasatuyang POV Monday question of the day. POV! Padiit-diit nang nawawara ang spark sa relasyon nindo. Ano ang gigibuhon mo para maibalik ang spark?

talk lang mga katindugol. No, aminom ta. Na bako oral daw kilig, bako oral daw sweet messages. Hindi naman araw-araw butterflies ang isang relasyon. Dahil kaya ang nagtutubod na pag nawawara na da ang excitement sa sarong relasyon, ibig sabihin, wala na da ang love. Pero real talk mga katindugol na, magkaiba ang spark sa love. Ang spark, garo ba kayo inisu literal na spark, ano? Or garo inisu kalayo, makusog sa puon, no? Mainit, exciting, pero habang naghahaloy, garo naghuhupa na hindi. Pero ang tunay na hapot, bako lang, no, tanawara ang spark. Kundi, ano ang pigigibota pag bako na mainit ang fire. No, dahil ang relasyon mga katindugan, ay basta-basta nararamdaman lang. Hindi yan yung parang kapag naramdaman mo na in love ka ngayon, okay, na relationship tayo, that's it. This is what you choose every day. And minsan, ang dahilan kung nata, paniti na nawawara or paniti nawawara ang spark sa relasyon. Bako man dahil ngaya may nakulang problema or may iba, kundi dahil parehas na kamo nagiging, siguro nagiging busy na sa buhay, nalilingawan na nindong alagaan ang lambang sa loob. Kaya kung nasa punto ka na, pero nawawara na ang dating kaugmahan sa relasyon mo, na baka man ibig sabihin na tapos na tulos ang relasyon. Minsan, kay puhanta lang mag-invest giraray ng oras, effort, and attention for our partner. Kaya ano ang mga simbag nindo dyan? Sige, let's see. Makijumper mo naman na eh. Ay, bawal yan. Bawal yan. Illegal baga. Bakong iyo, Romel Bendan. Hello kay Annalisa Binas Bamasada. Sabi ni Jess Cerillo, siguro maluyan na sa tigtaong supply na kuryente ta may jumper. Again, pwede man baga, no? Posibleng saro ito sa mga rason, pero not necessarily every time na mawaraan na su kilig o su spark sa relasyon. Iyo tulos ito ang dahilan. Mamaya, may mga dahilan kita dyan. Kung nawawara na ang spark sa relationship or marriage. Sa Britan Giraray, sabi ni Nyor Belenzo. Di ba gano? Kung kulang na sa spark, gawa ng paraan. Sabi ni Telma Candelaria, ilaog na sana sa sako, tapos ipaanod sa salong. Bahala na sumpa ko sa iyangan ning diyo na lugod. Happy birthday kay Pat Padilla. Sana mag makasal daw na ini. Ay, happy birthday, Tabi! Sa mga nagsiselebrate na sa indang birthday today. Simbag ko po, sabihan giraray, sabi ni Cherry Car Borja. Well, communication is the key. Ay, hello kay Pan Nguyen. John B. Burse, happy Monday. Para po sa kuya, kahurunan kay mahinahon at tapat. Balikan nito ang mga simpleng bagay na nagpapalapit sa inyo. Subukan ang mga bagong karanasan ng magkasama, pakita pa rin ang pagpapahalaga sa maliit na paraan. Tanggapin na ang spark ay nagbabago, hindi laging katulad ng dati. Shoutout po kami digdi sa buwang baka kay Albay. Thank you, John! And sa mga paradangog na dyan sa baka kay, salamat po. Sabi naman ni Anon Belches, kang San Isidro Iraya, suporta at komunikasyon sa isa't isa. Again, communication is key. Hindi lang sa relationship, kundi pati sa life in general. Thank you sa comments and messages, mga katindugon. Kung gusto mong maghabol, bisitahan mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassador, sa Facebook. And comment ka lang kung sa inyong simbag. Katindugon, nataman ang gadaw ta nawawara ang spark sa relasyon o marriage. So, ini ang mga usual na dahilan kung nata nawawara na ang spark sa relationship. So, inot, para bang nagiging kampante ka? Kasi, nailingan mo katindugon, kang nanliligaw pa lang,
or let's say bagong kasal, no, todo effort pa. Pero habang nagahaloy, minsan, pero nalilingawan ang iparamdam ang love dahil tig-isip tabaga na aram niya naman sana, napadaba ko siya. Pinakasalan ko na nga ni eh. Niligawan ko na nga ni, sinagot ko na nga ni. Kumbaga nagiging kampante ka na na aram niya, napadaba ka niya, nadae mo siya babayaan, and vice versa. Inisutig sa sabi ko kanina, yung paulit-ulit na routine, like, matrabaho, mahuli sa harong, mabayad kang mga bills, makaturog, no, pag puro responsibilidad na lang ang laog kang aldaw, nawawara na ang excitement. 3. Lack of communication. Minsan, magkairibahan nga ning kamo, pero day na kamo naguhuro na maray. No, puro updates na lang, day ng totoong connection. And ini ang kumbaga communication, yes. Pero yung communication na bako lang update, bako lang nagkaon ka na, sige ka na dyan, diba? Yung communication na makakapag-ignite pa rin ng spark ng inyong relationship. Yun din yung importante na hindi man everyday, kundi siguro regularly. Every one date, every... Ay, may ano yan eh, may rule yung 1-1-1, I think. One date every week. Tapos, every month, may new place, siguro yun. New place every month. And one major celebration every year. So, may at least one date ka mo every week. One new place every month. And one major celebration every year. So, importante rin yung mga katimbugon. Lalo na pag anniversary, ano. Siguro sa anniversary na lang. Every anniversary, magkaigwa mo ki something na major. Celebration, ma-out of town. Diba yung mga ganun? Para excite, para na-excite mangiraray ka muna. Uy, this week pala, ma-date kita. Diba? May spark pa rin sa relasyon. Parang ganun. Number 4. Normal na sa relationship na minsan may mga sama ng loob, di ba, mga ganon. Normal na ito, mga katindugon. Pero pag naipon na ito, sungga po mga tampo, mga hinanakit, padiit-diit nang naglilipot ang relasyon. So kung dahil na-address itong mga small na mga kulog-kibuot, posibleng mawara na yung spark sa relationship. And number 5, most common, ang pagal and stress. No, bako, dahil wara na sa spark, dahil lang sa love. Minsan, pagal ka sa trabaho, problema sa kwarta, o personal na pigagihan. And tandaan ta, mga katindugan, di nawawara ang spark sa sarong iglap lang, no? Kadalasan, padiit-diit ining hahalik. Pag daita napapansin, and daita pigaalagaan ang satuyang relationship. So, bako maniniso one time, big time. Padiit-diit, habang naiipon, so mga saradit-sadit, mga minor things na daita na-address. So, palitit na wara ang spark sa relationship. And ito na nga, mga katindugon, ang aking tips kung paano mamaintain or mababalik ang spark sa relationship or marriage. Iyon na nga nito, so, sinabi ko kasubago, no? Pwede man mag-date ka mo ulit. Pwede man kaipuhan na gumastos ng bongga. Maski simpleng, let's say, coffee date. Maglakaw-lakaw sa park. May hamakaon sa luwas. No, ang importante kasi digdi, bako so ginastos mo, kundi iso quality time na magkaigwa ka mo. So, something new baga na, day mo, day to pagsabihin na, ay, igwa man sa napagkaon sa laog, igwa man sa napagkaon sa ref, digdi na sa nakita. Kumbaga, hindi naman importante doon yung ginastos mo, kundi yung quality time din. Number 2, talk, have deep talks. Kaputon mo sa partner mo, uy, kumusta ka na nga ni talaga? Ano ang kaipuhan mo niyan? Ano gusto mong ma-improve sa relationship ta? Ano sa hiling mo sa pigigibo ko dati na hindi ko na pigigibo mo niyan? Ano yung mga na-miss mo sa tigigibo ta dati? Diba yung mga ganon? Have deep talks.
your partner. Number 3, balikan ang mga bagay na naging makapagpa-close sa indo dati, like mga paborito nindong lugar na dumanon, hobbies, or simple memories na nakakapagpa-smile. Like, halimbawa kung married na kamo, no? Yung planning kang marriage, diba? Pwede nindong balikan sa picture mismo na, let's say, yung kamo sa hampang kang altar, sa hampang kang sain, sa in kamo, ano yung mga good memories na na-miss mo na gusto mong balikan nito. You know, nakakapagpa-balik ng spark. Appreciate your partner. Minsan ba kung kulang sa love dahil lang dahil nawara sa spark nito, no? Kundi kulang lang kamo sa pagpahiling kang appreciation nito sa lampang saro. Kaya kung sa hiling mo natitake for granted mo na ang partner mo, timiliyaw na siya dyan, timili kasal na kamo or kamo na, hindi ka na nagtataram sa iyan na, uy, na-appreciate ka. Uy, thank you, Digdi, ha? So, try and learn to appreciate your partner again. Number 5, magtaoning mga simple efforts every day. Sweet messages, random hug, compliment. Kung halimbawa, mahilig ka magluto, pwede man ipagluto mo giraray sa partner mo kang paborito niya. Diba? Sweet. And kung namamalisyahan mo ng padiit-diit nang nawawara ang spark nito, again, that's normal. Pero, di mo paghalaton na maubos ito bago mo maisipan na ayusin ito. Pag may problema ka mo, paghuro ng tulos. Communication is the maintenance ng relasyon. And of course, sabi nga ni Kang Ben and Ben, piliin ang isa't isa araw-araw. No? Pipiliin ka sa araw-araw. So, choose each other. Maski anong mangyari. Ako, dahil haloy na kamo sa relationship, eh, automatic na magiging okay na ang gabos. Love is a decision na paulit-ulit ang pigigipo. And tandaan mo, katindugon, hindi mo kaipuhan ibalik ang relasyon sa kung ano ito kang kasuudma, 1 year ago, 3 years ago. No, mas magayon kung mabilog-iraray ka mong new version kang relationship nindo na mas mature, mas matatag, and mas masaya. Diba? And that's the beauty of relationship. Bako so, babalikan nindo so first time na nagligawan ka mo, kundi mag-ibo ka mo ki panibagong memories na machi-cherish ulit nindo in the future. Maganda sa relationships, mga katindugon. Kumbaga, everyday magkaigwa ka mo ki adventures, everyday may mga problema man, everyday you still try to, you know, do your best para maayos ang sa inyong relasyon and maging happy ulit. Kumbaga, make new memories everyday. Oras na po, 2:25 in the afternoon ng oras ay hatod sa indo kang Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. My business courses, education courses, computer courses, and more. Hoy, ongoing na po ang enrollment dyan sa DRLCEFI. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Ang tips na yan ay hatod po sa Indocan Tobacco Electronics dyan sa AA Versailles Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iba pang spare parts and supplies. Yan po sinda sa AA Versailles Street, San Juan, Tobacco City. Ang tips na yan, hatod man sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash, Padalang. With branches at Bakakay, Kataningkang Consumers Appliance, sa Malilipot, sa Bungadgang Market, Kataningkang San Jose National High School, Katapatkang Munisipyo, and Kataningkang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santa Cristo, sa San Antonio, Hampang kang San Antonio Church. Kararaya kang manok ni Osang Basud, Hampang kang Novo and American Grocery, dyan man tabi sa Balay sa Udan.
Riosa Street, Kinalay, Kabasan, and sa Kantokang Prutasan dyan sa Kinalay sa may mga gas stations. And sa TV naman, sa Exit Kang Simbahan, Market Site, Katanikang Manok ni Osang, Katanikang Munisipyo, Katapat Kang Shot Kuno, and Pan Branches ng GC Botardo Trading. Para naman mas maging inspired pa tayo, of course, let's play more of your favorite love songs. Digdi po sa One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Digdi sa One Radio 91.3.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent. Maling mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe

0: sa mga sensitive skin.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Pes, hindi ako.
3: Makinis true.
4: Ferong walat.
5: At parang batang-bata
4: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay...
10: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: so
1: 91.3 One Radio Tinduguna. And ako manggihari pong sa indong kay di mana. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Oras na po alas 2:51 na ning pagkahapon. Ang oras ay hatod sa indo kan Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Verses Street, San Juan, Tabaco City. Oy, available na po sa Health Quarters ang 2D echo and the ultrasound, whole abdomen KUB, KUB with prostate and pelvic ultrasound. And available din po dyan ang urinalysis, fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, and home service blood collection. Contact lang po nito ang number na 0906-880-0028 or visit them at AA Verses Street, San Juan, Tabaco City. Hanapun lang ang Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Thank you, Giraray Tabi, mga katindugon, for your comments and text messages. Pahabol na shout out kay Karen Mem Rodriguez. Hello! And ito na nga, my final words for you, mga katindugon. Anindo sa relationship, minsan, di ka nawawara talaga ang love. Parang natatabunan lang inyong kapagay, problema, buda mga bagay na masyado tang pinagkakaabalahan. Lalo na baga nasa hashtag adulting stage na, no, sa mga new relationships. Or kahit sa ating lahat, ano, nagiging iba na ang satuyang mga prioridad sa buhay. Nagdadagdag ang responsibilities, kaya nagdadagdag din ang mga problema. Pero alam nyo mga katitugon, ang maray na bareta iti. Ang love na minsan tang pinili ay pwede pang piliyon giraray dahil ang matibay na relasyon. So, bako itong warang panahon na cold ka mo, hindi ibig sabihin na cold kayo ay hindi na matibay ang inyong relasyon, kundi yung marunong magpainit muli kapag nagsisimula na lumamig ang inyong relasyon. My last words for you, mga katindugon. Ang spark ay kusang dumarating sa simula, pero ang tunay na pagmamahal ay pinapanatili sa pamamagitan ng oras, effort, respeto, at pagpili sa isa't isa araw-araw.
2: Tama!
1: Kaya mga katindugon, alagaan parati ang ating mga relasyon. Kung nawawala na ng spark, painitin ulit. Mag-best cafe block ka para uminit muli. Sige po, masunod na ang Tugtugan on One with Eric Srikatindugon, ha. Dakot mang tugtugan, igdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Tara na at mag-best cafe green habang nagdadangog kang mga tugtugan and chismisan pa sa Tugtugan on One. Abangan yan! Paaram na. Salamat sa giraray. Stay beautiful. Bye-bye.

0: enlightened.
1: Hello, hello, hello, hello.
2: Ay, basta.
1: Ay, ano? Kumusta?
2: Guess what? June.
1: June. June ka na. Anjun ka na naman. Anjun na ba kayo? Anjun. Hindi, anjun pala. Anjun na ba kayo? Dahil... Anjito na kami. Lunes. June 1.
2: June 1. Pride, man. Ano pang igaw sa June?
1: June. back to school, man.
2: Yes. Sa Monday. May school ng mga katindu ko.
1: Ay, para mo niyan. Siyempre, alas stress na. Magturugtugan ko ulit kita. Today is Monday, June 1, 2026. Nasa ikabangaan na kita kang bulan ni ngunya na taon. Ano lamang ang sitwasyon tayo sa luwas. Grabe. Garuma bagsak ang magkusog-kusog na uran. Kaya palang grabing
2: inyawad.
1: Alam nga, ang muna maray. Kaya sa mga sinampay mo dyan, puron po na na. Tindugi na nga na dyan. Nata, magkadaras, daralma yan.
2: Kadaras mag...
1: Kakaidali. Tapos bumalik ka na, taunin na ang tuyang turugtuga naman. Kumusta ko na ang gabas? Kumusta? Kumusta dyan sa merkado publiko, mga partiyan ang para bakal to dyan. Kumusta po kami dyan ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, bajak drivers.
0: Fight sa lang pakapidan.
1: Sa tuyang mga, mga katugangan man dyan, na nasa sa inda mga lasngag, nasa ahain man kamunlo, pagkang kita o pa. Basta naabot ka mo kang One Radio. Kung nasa sasakyan ka, nakito ka sa One Radio. Ini na po ang Tugtugan on One. Ay, syempre kamer na kamer ng iba ko si Eric Soy.
2: Ini man po, si Bernie Benahon. Ay, ba't yun naman ang satuyang 128.
1: Wow!
2: Tugtugan on One. Kumusta ka mo?
1: 128 followers.
2: Medyo nalo yan kasuwa kong mag-post ha. Tapos pinalitan ko pa swap. Marito dahil pa man masyadong makahili.
1: Maraming 28 followers, maraming pagkahapon sa ito. Medyo pungag ako ha. Grabe ang seafood ko.
2: Ako na po kayo. Para kanta ka sa bangin.
1: Iba man ang paa sa pungag. Pag pungag ka, seafood. Ya, ay malai.
2: Oy, pero iba yung ano ha? Iba yung salubong? Salubong?
1: Salubong?
2: Iba yung salubong sa atin ng June ha.
1: Kumbag, ay kasunod man nag-uran-uran na ito ha. Kaya ano, sa mga farmers niya ito, di ba?
2: Sana!
1: Ang, kalinanin ng pigahaga. Kuya na nagtabi, marina paghamon mo sa'yo na dyan. Kung maya akong kasabulon, nagatutog sa One Radio. Makusog-kusog na iyan, kapot sa'yo katulong buhay. At magturugtugan kita, magchirismisan kita. Siyempre, sa tugtugan on One! Yeah. Turut at taon, mag-chirismisan naman kita ha. Naglipas na naman ang kisap matang Saturday and Sunday. Kaya sulit-sulit niya to ang sa tuyang chirismisan. Mabalik pa ang tugtugan on One!

0: Radio.
1: 91.3 News FM. Tindulan.
0: Nagbabalik kita sa tugtugan on one. Oras niya to, 42 minutos. 42.

0: ano, na nagkoka, ayun, na kaming nagme-message sa Satuya. Sa mga taga San Carlos, Tabaco City, marina paghahapon ng tabi.
1: Kasi ba ago, sa'yo nagtugdo ng...
0: Sa San Carlos.
1: Wow, bongga man ang mga taga San Carlos.
0: And the one beses na kami sa San Carlos. So, pinakainot na pag-bring me. Yan man sa San Carlos. Yeah,
1: pinakainot?
0: Pag-bring me. Yan sa San Carlos. So, anaramdaman ko pa ito. So, palangga na tapos tabo. Tulog kayo sa sumaydar. Dakulong pangalan sa nag-aram. Kaya nakatutok tayo talaga dyan sa ano. Sa barangay San Lorenzo. Ay, San Lorenzo!
1: San Carlos!
0: San Carlos! Sa mga taga sa San Lorenzo nga ni, maraming magkahapon.
1: Kailan ang cherry carbon.
0: Sa ano? Sa barangay San Lorenzo. Sabi ni Ma'am, pa-play lang kantang on this day. On this day, Tabi, Ma'am Karen, play namin on this day. Ang saibong request na on this day.
1: Okay, mga katindu ko, nagpunungo niya ng Brigada Eskwela. Kumusta? Nagdadong baka mo dyan habang naglilinig-linig. Habang nagpipintura, nakatutok sa One Radio.
0: Naramdaman mo nagbibrigada Eskwela. Malinig. Naghahawan. Naghahawan-hawan ka dyan. Puro panggap-panggap.
1: Kunyari. Sigit-sigit man ngayon.
0: Sigit. Dahil ka magkaano, magka-enroll ha.
1: Oo, hanggat dahil ka nagbibrigada.
0: Sa requirements ni kayo yan na mabrigada ka ngayon. Para makaano pa. Bago ka magka-enroll. Para malinig ang ano, ang satuyang kapaligiran.
1: Pagbaralikan. Baka mismo pala na no, ang Brigada Eskwela moment.
0: Pero nung college na din, mga nagbibrigada.
1: Daina. Di ba mga kamiso ano, so matimplang juice si ma'am, tapos mabakal kitinapay. Snack mo, wala ka mo dyan.
0: Basta ang discard dyan. Dahil ka mo dahil ka sa na mapasiring naman sa balad-balad na gawa niya. Kasi maruling po eh. Okay, sa mga classroom baga, sa mapintura ka ngayon kang ano, kami. May naman baga iyan, nagpupunas-punas ka yan kang mga ano,
1: alpong.
0: Alpong.
1: Pwede na.
0: Araw pa lang kayo. Kaso ba ako nagpuna so kick off pala Brigada Eskwela kang ano Tabaco South Central Elementary School. As in may mga masunod pa sindang schedule kan mga Brigada Eskwela. Alright, 46 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Mabalik pa ang tugtugan on one. Alright, the next song is On This Day by David Pomeranz.
2: Everyone's favorite radio station.
3: One Radio.
2: One Radio.
3: 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
4: Biyahe ka na naman? Make sure, ready ang sasakyan mo.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: on radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugan na. Ay, nagbabalik na kita sa Tugtugan on 1. Oras niya ito. 20 minutos na magaling sa alas 4 ng pag. Happy, happy listening dyan sa mga taga-barangay. Ay, taga-barangay. Taga-isla kang San Miguel. Kay Sir Romnick Bilaos. Maraming na pagkahapon.
1: Di ba taga, ano si Sir Romnick? Bakay?
0: Binahat ko lang. Tapos, sunod ko siyang binahat. Bago man talaga siya taga isla. Sa mga ano pala, sa mga taga-Malinaw, Tiwi, Bakakay, na pagkahapon, tabi sa
1: hoy, sa mga Depo po naka-follow, pwede, pwede. Tugtugan on one! Sa mga baguhan po, digding yan. Tigo po kami yung Facebook page na Tugtugan on one. Mahanap nito po yan. Pag-search nito sa Facebook ang pangaral na Tugtugan on one. Mag-follow yan. Makichika or adaw.
0: Tama! Tama ka dyan. Diba? Harap kayo ningon yan. Tama. Maalasin po yan. Dali na. Aha. Kasi lang nakita sa tuyang talk to gana portion ikan tugtugan on why season portion ini ang
1: talk to gana
2: si Ram sana.
0: Alright, at June 1 ha, hindi yung uno ha. Paglingon
1: Mayo
0: maski sa ano baga sa Camarines North ang Mayo. Pag ginungulan mo ito, Mayo, ito sabihin ka,
1: para.
0: Mayo na ngayon, ano, Mayo na ngayon kitang pagas. Paparaano ka kaya? Kaya dahil, ano, Mayo na ngayon, ano, Mayo na ngayon, gasol. Boring nang una kita. Ang importante, nagkakamin ako.
1: Walang ganon.
0: Walang ganon. Sabi mo, pwedeng, ano, magkamin o ata na lang. Kaya na magbagas. Aha, dahil Mayo ang ano nga niya, ang Mayo nga niya. So, nagkaaging bulan. Dahil dyan, ang satuyang Monday question for today. Sa pagtalikod kan bulanin Mayo, ano ang masasabi mo?
1: Diba? Abang Miss Universe ang tanong.
0: Ano ang sa imong mensahe? Ano ang sa imong gustong sabihin? May sinanakit? O may pasasalamat ka ba sa buwan ng Mayo?
1: Pasasalamat dahil?
0: Anong pasasalamat na niya?
1: O yun na nga niya, pasasalamat ni ano, ni Gado. Sabi niya,
0: ay!
1: Pasasalamat na din dahil nandito na ulit si Gado. Nakabalik niya siya sa ano, sa lupa. Wala siya sa kadagatan.
0: Oo, sa mundo ng kalupaan. Welcome back.
1: Sabi niya, day niya daaram, puro kaya karne na sa isip niya. Kakabalik niya na hali sa isla. So yun yung sayang pasasalamat dahil nabusog siya ng buong, ano, buong month kang May.
0: Busog diba? Na busog naman, talaga naman. Puro karne talaga naman. Sana all ano, pero ano, pero si Mana, puro karne. Grabe. Marita, kinaya kang tulak mo tabi. Yeah, gano'n. Ang puro karne moments na iyan.
1: Ngunyan, magsawa ka digdi sa ano, sa gulay. Gulay naman digdi sa lupa.
0: Sa mundo ng... Grabe, huna ako ang handa dyan sa ano. Mga isla.
1: Isla baga.
0: Isla baga. Yung mga pala, ano nga, nagkakarne mo pala. Magayon ko ta sa mga...
1: Grabe!
0: Magayon ko ta sa ang mga handa ba ganinda sa mga lapunan.
1: Pusit!
0: Diba?
1: Di na rang na ano.
0: Mas ano tabi ito ha? Mas bongga itong piyestahan kaya sa mga taga-isla. Diba?
1: Arigan, ang muya ko. Di ako sa karneta. Diba? Ano?
0: Kukulog ang tulak mo sa karne.
1: Oo.
0: Kaya wala kang pasasalamat sa Mayo.
1: Maski
0: may mga piyesta.
1: Day ako naka-join. Maski sa House Blessings ni SM, day lang pang naka-join.
0: Lugi ka man na giraray. Kung aro ka ng pahay. Ay, si Ringman kay Sir Jun. Ay, man ini si Sir Jun Bigka, sabi niya. Saro sa pinakamaugmang bola ng Mayo. Nata, palibot ta kay Piestahan at si Santa Cruzan, pati birthday han.
1: Ay, oo, Santa Cruzan. Iyo man ang God. Sunod-sunod sa Santa Cruzan. Ay,
0: grabe. Ano pala talaga ang Mayo? Ano? Ay man sabi ho na Mayo. Kaigwa nga niya. Nakol. Celebration pag Mayo. Yung tabi Sir John Bigga. Salamat. Kay Ma'am Sel Desert Bunello. Salamat po at dainin kahilangan ang nangyari sa kuyang pamilya na iraos miso Mayo Nina Matiwasa.
1: Wow. Sa tuyan, very good.
0: Ang sa tuyang dahulang ipinagpapasalamat na natapos ang bulan. Nawarki ano yeah at nasa ano sa health kasi sa tuyo mga mahal sa buhay as in we move on to another month with the same prayers, diba? Kaya Ma'am Clarita Castro, simple lang, two words lang. By May.
1: By May?
0: Masa yung tabi si May? Si May ba ay malarga?
1: By May? Hello, June. Si gari man sana, ano?
0: Hello, lang. Bye.
1: Gari man sana, thank you, next.
0: Thank you, next. Next naman, nagkita naman kita sa ano, kay Ma'am Karen Mel. Ang sabi niya, ang masasabi ko, goodbye Mayo! Masaya ako ngayon dahil walang anumang dumating sa buhay kong kamalasan.
1: Wow! Grabe, pinagpala.
0: Hindi Ma'am Karen Mel.
1: Pinagpala. Sana, oh. Walang, ano, walang kamalasang sa buhay. Mm-hmm. Sa buwan ng Mayo. Sana ganun din na sa buwan ng ano.
0: Kaya Ma'am Eva Oliver, thank you sa mga pagsubok May. Sana na malampasan, nalampasan ko. Hi Sir Bolodoy, gandang hapon sa Indong Duwa. Salamat sa pagbakasyon ng pamangkin ko galing ba ibang bansa. Gayon, ngayon pabalik na Sinda. Ayan, nakaiba niya ang sariyang
1: thank you May.
0: Dahil sa May, sa Juwen, wara na. Kaya ano, nag-thank you na siya kay May. Ano siya mga thank you? Kaya ano, kaya Ma'am Premi Barawaras, sabi niya maray na hapon, ang masasabi ko salamat na lang sa bulan ng Mayo and welcome naman sa month ng June.
1: Wow, sinalubong ni Ma'am Premi ang month of June na may ngiti sa kanyang mga labi.
0: Oo, thank you next time.
1: Thank you next.
0: Tapos ka na Mayo, huni naman. Iba naman.
1: Diyan na. Ay, thank you Ma'am Premi dyan sa may Upper Bongga, baka kay Alma.
0: Kaya Nathan Kanaya Apien, salamat kasi hindi ganun kabigat. Sakto lang, may mga problema pero nabibigyan ng solusyon. Walang nagkakasakit sa pamilya ko. Thank you Lord, nakaalpas kami ng isang buwan. And sana this June, more blessings to come and good health. Happy Pride Month sa mga sister at ko sa pananampal.
1: Wow, diba? Happy Pride Month, Nathan.
0: As in, thankful man kami na with all throughout the month of June, naming bidan mi ika kasi nasa imong prinsip yung man sa mga maski nga sabi mo may mga pagsubok, di ba? Anong importante dyan yaw ng Lord para tabangan kita ng
1: nasa solution na.
0: Kaya Ma'am, kay DJ Chloe, sabi, mapagal po sa last days ko kang Mayo, pero salamat at nakaranas kay pag-attendir ki event sa ibang lugar.
1: O, bongga si DJ Chloe. May ano.
0: Naga. Wow.
1: May mga ano, nag-invite kay DJ Chloe na naga. Kaya sa mga gustong mag-invite kay DJ Chloe, mag-message lang ta talagang day ini mada eh, ano?
0: Tsaka may antakulin pa tabi na yan. May love lang. Iba pa rin niya yan. Sa iyang
1: Facebook
0: account.
1: Page.
0: Oh, syempre. Kaya, yun na tabi eh.
1: Thank you, May. Thank you sa blessing.
0: Thank you, May. Many more blessings to come. Thank you, DJ Chloe. Alright! 30 30 minutos. Magaling sa alas 4 rin pagkahapon.
1: Oy, alat lang. Sabi ni Ma'am Framey, paano da? Pa-shoutout sa mga tambays dyan sa may Upper Bongga Bacacay-Albay.
0: Sa mga tambay kan Upper Bongga Bacacay-Albay dyan sa luwasan na. Sa may Ma'am Framey. Para na pagkahapon.
1: Sa gilig ng tinampo. Nag-ano ka mo dyan, ha? Naka-ano na lamang ka mo? Naka-merindan na lamang.
0: Ay, kanda pa na kami rin dahil siyempre rupurana. Higo pa na ang best coffee green 6 and 1 with herbal mix. Pampa healthy na pampa sex. Tama! Ay, mabalik pa ang tugtugan on 1 sa 1 Radio. Tindugin na.

0: Number one.
1: One. Number one. One radio.
2: News
1: FM. One radio. News FM. 91.3.
3: Tindugo na.
4: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin.

0: man you always dream of.
1: Era Charcoal Soap.
0: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Vira Catanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: One Radio.
12: Tindugo na.
11: One Radio News FM 91.3.
2: Tugtugan on One with Erickson and Berna. Woo!

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Team Duguna. Choco. Babalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 5 minuto sana bago ang alas 5 ng pagkahapon. Kamusta dyan sa luwas? Nag-uura na ba? Ay, iho!
1: Dumog kinaangan, no?
0: Para po ta. Niling,
1: talpag niya ang tinampong.
0: Tinampong pa lang sa luwas. Ingat-ingat tabi sa mga nag-drive, sa mga oras na ino. Madrarive. Dumog tabi.
1: Aram mo ko na ta, nag-uran. Paano, alas 5 na? Arag ba kanyan dati, no? Kapag kung na rin kapa-out na, saka mabuhos ang ganyan.
0: Nag-play ako sa bagong ano, tigil niya, ano ito, tuwing umuulan.
1: Kaya pala nag-uran.
0: Ay, salamat sa mga nagkaibanan niya ito kasi bago sa Talk to Gana Port. Sa mga katugtugan niya ito, sa mga katugtugan. Sa 128 followers, sa katugtugan on one. Happy listening sa Indoga Boys. Sana masiram ang sa Indong Mirindala. Masiram ang anong niya. Higop-higop kang sabaw, kang macaroni suwa, but sopa.
1: Sopa.
0: Salamat sa indo ha, sa mga permita na kita sa bahay. At yan, syempre, palit-lit, tama-tama pa aram. Mama, alas 5 na. Masunod po para sa 30, syempre kami mga pogeral sa inyong magkaibanan dyan. Siring na kami sa inyong nakaibanan, hindi sa suyang turugtugan. Sa turugtugan on one, hindi ba ako si Eric Soy?
1: Hindi man po, si Pernapan Amon. Salamat girari mga katindugon. Oy, saga girari, hindi lang iyan. Sa turugtugan on one, sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!

0: Benin, Barata.
1: Barada 30. Barada 30 headline.
2: Amuka na Malinaw Albaya na iuli ang nabulawa na medalya sa Palarong Pambansa 2026.
3: Bicol Region lewat na naibulsaan Best Ability Quarter Award sa katatapos pa sa Palarong Pambansa 2026.
2: Live stream sa sesyon hinagad sa sangguniang bayan kan Santo Domingo, Albaya.
3: Rank 2 most wanted person kan Castilla Sorsogona, timboga sa operasyon kan mga otoridad.
2: Sarong lalaki arrestado o makalis masabat anas darang kontrabando sa mata.
3: Lalaki arrestado sa buy bust operation sa Libon, Albaya. 28 mil pesos na kantidad ng pigtutubo ng shabu na kumpiskara.
2: Salado Nacional. Senado magigot ni na seguridad sa piglalaomang pagsumitira kan simbaga ni Vice Presidente Sara Duterte sa articles of impeachment.
3: BP Sara may hanggang alas 7 in banggi ngani na magsumitir rin kasimbagan sa impeachment complaint.
2: Labi sa 28 milyones na estudyante piglalaoman ngunya na school year 2026-2027.
3: Libreng bar as in board exam sa mga kwalipikadong TIOS na Pilipino ipigbubusola sa Senado.
2: Trillanes preparadong mag-atindir sa imbitasyon ni Senador Marculeta sa pagporbar na pag-arasto kay Senador Bato.
3: Pagtalubo kan factory gate prices nagluway kan bulan ni Abril sigon sa PSA.
2: Sa luwas sa kanasyon na 5 katawo gadana sa karambola kan mga bihikulo sa Virginia.
3: Iran ipigdoon na warang kasunduan sa US sagod ang diretsos kay ni.
2: Sa sports, Spurs laog na sa NBA Finals makalis daugon ang Oklahoma City Thunder sa Game 7.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan na nin Lunes, Hunyo 1, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod Baran Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banabon.
2: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Dait. Siring man na nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30!
2: Parada 30! Siring na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Basreta! Lukan!
2: Naiuli ni Riden na kasitas kamo ka na balading Malinaw Albay ang bulawa na medalya sa Palarong Pambansa 2026. Inian na sa larangan ng 9-ball billiards competition na sa kakatapos sa pasanang Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Uli digdi, inumaw si Riden sa iyang skill, determinasyon as in dedikasyon na nagtaunin onra bako sa nasa sa iyang lugar kundi sa bilog na munisipalidad kan Malinaw Albaya. Ana sa iyang achievement sa enthusiast nagtataong inspirasyon sa iba pang mga atleta sa pagikan sa iyang pagpupursige para sa triumpo ka na bilog na rehiyon.
3: Yan transtanto pinatunayan kan Bicol Volcan sa bako sa naang tibay sa lado kang sports kundi imagine ang pagiging disiplinado kan mga delegado. Liwat kaya na naibulsa kan Bicol Region ang Best Billeting Quarter Award sa katatapos pa sa naang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Naresibi kang delegasyon an honra kasunod kan pagiging maliniga as in organisado sa saindang billeting quarters sa bilog na durasyon na kang nasabing sporting event. Patunay sa nainikan padagos na erepuerso sa kanrehiyon nagbalat o magwalat nin magayon na marka sa billeting quarters na saindang pinagtinirana. Marumduman na sa nakaliis na mga taon ang Bicol man ang nakakapag-ulikan kaparehong award sa Best Billeting Quarter.
2: Yan, trastanto formal hinagad kan alkalde kan Santo Domingo na si Mayor Nomar Obong Banda kan kay Vice Mayor as in Presiding Officer Mark

0: Aguas na magsagibo ng live streaming tuyong makondusir ng regular as in special sessions ang sangguniang bayan na. Sa surat na pinadar kay niya, sinabi kan alkalde na ubahato kay niya na mapahewas ang transparency, accountability as in participation kan publiko. Magkakatabang manusubot niya, nganing maging bukas sa publiko ang anuman na diskusyon manungod sa ordinansa, resolusyon, appropriations as in iba pang importanteng orolaya. Dugang panibanda, mapapakusog man kay niya ang tiwala kan publiko sa lokal na gobyerno. Sa presente, piglala o manangkan opisyal ang positibong kasimbagan sa nasambit ng kahagadaan.
1: Pasiring man kita sa mga detalyes kan bareta duman sa Sorsogon. Timboga sa ginibong operasyon kan mga otoridad ang rank number 2 most wanted person kan banawaan kan Kastilya Sorsogon sa barangay Dinapa kang nasabing lugar. Binisto ang suspect na si alias Debora, 33 anyos na naarestara sa bisa kan warrant of arrest katakod kan kasong qualified rape na warang pigrekomendang piyansa as in rape by sexual assault na may inekomendang piyansa na 200,000 pesos. Sa ngunyan, nasa kustudiya ni kan Kastilya Municipal Police Station para sa magkakanigong dokumentasyon as in tamang disposisyon. Mientras tanto, padagos manapig papahigot kan mga kapulisan ang kampanya laban sa mga wanted person nganing mamantinir ang katuninongan as in kaayusan sa nasabing komunidad.
0: Mientras tanto, arrestado ang nasarong lalaki magalis na masabat ang darang kontrabando sa Matnog Port sa probinsya kan Sorsogon. Ligon kay Matnog Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Wilfred Lloyd de Berdin, na nasabat ini sa screening sa pantalan na ang nakahinahinalang item kung na kaya tulos na pinakiulayan ang suspect ay nabuksan ang darakaining bag. Kung sa ina, tuminambad sa bag ang marijuana as in sarong glass tube. Dugang panibartin, nabako na iniya bago sa lugar kung sa ina, pantulong kaso na inikan mga nako ang kontrabando sa screening pasana. Ana naunang bita ng suspect gikan pa sa Cavite, kaibaan na sa iyong pamilya na mabiyahi kuta na pasiring sa Visayas. Mahigot man ang napigpapautobakan pidaya as in Coast Guard ang siguridad sa pantalan kung kaya dahil subuot magkakalusot ang nasiring kaining mga kontrabando sa pantalan. Sa presente, pigpreparar na ang mga dokumento para sa maninigong proseso kan suspect and nagbabayular sa kasong possession of drugs and paraphernalia kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Mientras tanto, balita dumana sa Libon, Albaya. Arestado ang sarong lalaking pigtutubudang tulak nin iligal na droga sa ginibong buy bust operasyon sa banuaan kan Libon, Albaya. Binisto ang suspect na si alias Rico, residente kang nasabing banuaan, as in kabali sa pigkonsiderar na street level individual. Naaresta rin ni makalihis magpabakal nin na sarong pakete nin pigtutubudang shabu sa sarong poser buyer, karibay kan 500 pesos na marked money. Nakumpiskar pa sa iya ang tulong kadugangang pakete nin pigtutubo ng shabu, sarong digital weighing scale, sling bag as in pirang barya. Pigkarkulong maabot sa kabilugang 4.12 gramo nin pigtutubo ng shabu ang nakumpiskar na may kantidad na labi sa 28,016 pesos. Kinundisir ang operasyon kan mga personahis kan Libon Municipal Police Station, Drug Enforcement Unit as in Philippine Drug Enforcement Agency Region 5. Sa presente, nasa kustudiya na kan Libon MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon.
0: Padagos ang pag-iromdom kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko na likayan ang pagpasiring sa mga lugar na bago pamilyar asin kung igwaligding presensya kan jellyfish o dekya. Sigon PBFRD Gold Spokesperson Rowena Briones, namantang may nagkaperang jellyfish ang day nagkakausan ni kagadanan na anak pinisirman ining magkausan ni skin irritation o malugad ang na balata. Abiso kay ni sa mga beachgoers na magsulot ni na protective gear as in maging vigilante orog na kunday pamilyar sa sendang palibot. Sa presente, wara pa man na nairistro ang ahensya ni nagadan huli sa jellyfish sting po na kan Abril kung sa in nagpupuroon na magsiluwasan ang mga iniya. Padagos man ang koordinasyon na Canbifar Bicol sa mga lokal na gobyerno at sinibapag nga partners para sa information dissemination mapadapit digi. Dugang ni Brianas na ang sighting sa Canjala Fish ang nagdudurar hasta bulan na kan Hunyo, huli sa mainit man na giraraya ana panahon. Miantras tanto ng apudan ngunyan na probinsya ka nagkatanduan sa mga ehensya na maresolveran ang pang na problema sa supply ng kuryente magin sa tubig. Kay katanduan sa Governor Patrick Azanza, huli inikan rotational brownout as in padagos na load shedding kan nasindang electric cooperative magin ang epekto kan El Nino na nagresulta sa pagkamarakan na supply ng tubig sa probinsya. Katakod kay niya, nangapodan ang nasindang opisina na maaksyonan inikan National Electrification Administration, Department of Energy, Energy Regulatory Commission, National Power Corporation, ana problema sa supply kana kuryente. Nangapudan man si Asanza kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makiaraman na Office of the President sa pagikan national agencies orugnakan na Department of Energy as in National Electrification Administration na nganing matabangan na mamanihara ana daiya pagkakasinabutan ng kan Board of Directors sa kan First Katanduan Electric Cooperative Incorporated as in FICELCO Management na maayos tulos ang issue sa Emergency Power Supply Agreement. Dugang pa ka na gobernador na importante man ang napaglawkan renewable sources of energy sa sindang lugar. Rastanto, pigasigurar man kay ni ang namamanuaan na pigigibo niya ang nagagapos nganing maresolveran ang sindang problema sa kuryente.
2: Parada 30
0: alas 5:15 na pagkahapon. Basering naman kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasyonal Lahatod Sinto and Best Coffee Green Sex and One with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nito yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National.
0: Pinanginota ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid ang turnover as in formal na pag-abre ka na Tourist Trust Area sa panuwaan na kan patikula kan nagalis na Sabado. Kaibanan ni Lapid sa programa sin the Vice Governor Abdu Sakura Tan, Department of Tourism Undersecretary Mayra Paz Abubakar, Department DOT Region 9 Director Dara Mea Cataluna, as in iba pang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Sulu. Sigun kay Lapid, ang TRA sa patikula Sulu kasabay sa 17 tourist rest areas na natapos na sa manlain-lain na parte kan nasyon. Iniman ang pinakaenot na TRA na may Muslim prayer room na pinondohan ng kan TIEZA sarong government-owned and controlled corporation sa irarong kan Department of Tourism. Obheto kan mga tourist rest area na magserbing komportableng pahingaluan kan mga biyahero sa pagikan pagtataunin impormasyon manungod sa mga atraksyong panturismo na may malinig na kubeta asin espasyo para sa maipahiling asin maipabakal ang mga lokal na produkto. Sa presente, nagpapadagos ang TIEZA sa pagpatindog ng 39 iba pang tourist rest areas sa iba-ibang lado kan nasyon. Mientras tanto, nagpautob din mas maigot na security measures ang Senado kasabay kan itinalaan na deadline sa pagsuod na dibil sa Presidente Sara Duterte kan sa iyang simbag sa article sa impeachment. Sigun sa abiso, sagkod alas 7 ng banggi ang unyan na Hunyo 1 ang napidisir sana nga magsumitir na yung simbag ang Vice Presidente personal man o sa paagi kan abogado o sa electronic mail. Magigarong daw mang formal na ihatuda kay Duterte ang summon sa kan Mayo 20 duwang aldaw magalis mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Pignala o mang mapuon ang impeachment trial sa Hulyo 6 kung sa ina mahampang si Duterte sa mga reklamong culpable violation of the constitution, graft and corruption as in betrayal of public trust. Uli sa piglala o mang pag-aragasa ka ng media as in supportadores as in kritiko ka na Vice Presidente naglatag in office of the Senate Secretary kan mga panuntunan para sa coverage as in nagtalaga nin mga lugar kung sa in pwede sir magsagibo ng press briefing ang nakampo ni Duterte. Sigun sa Senado, obheto kan mga lakdang na masyarto ang matano Salvador asin na epesyente nga proseso kan napagsunod ni Simbag mantang natatawan manin bastanteng

0: Access and media sa importanteng kaganapan na nakikipag-coordinar naman ang National Capital Region Police Office sa Office of the Sergeant at Arms nga na isertohon na kayusan sa palibot at kanasinan.
1: Yan trastanto hasta alas 7 in Bangina sa Nangunyana, Aldaw, pwede sir na magsumiter si Vice Presidente Sara Duterte nin formal na kasimbagan sa articles of impeachment na ipigsunada kontra sa iya. Sa ipinaluwas na abiso ka na Senado, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na pwede sir na isumiter kan Vice Presidente ang kasimbagan po na alas 8 ngunya na aga hasta alas 7 in Bangi na personal man o sa paagi kan email. Bilang paghahanda sa posibleng personal na pagsumiti kang dokumento, piglimitaran kang Senado na access sa gabos na parte ng establishmento, ngani na maimbitaran ang kariribukan o pagsusuksukan na kan media. Sigun sa abiso na solamenteng mga otorisadong opisyal kan impeachment courts asina ang mga miyembro kang legal team, kana Vice Presidente sana ang tutugutan na makalaog sa Office of the Senate Secretary kung sain re-resibihon asin ipoproseso ang nasabing dokumento. Ipinaliwanag kang Senado na kaipuhan ang nasabing lakdang, hulita limitado ang espasyo sa laog ng establishmento asin sa pinaglalao manadakol na media personnel na magkokober sa pagsusumiter o pagsusumiter nin kasimbagan ni Vice Presidente Sara Duterte.
0: Kumpiyansa ang Department of Education na maabot na kaini na 26 milyones hasta 28 milyones na mga estudyante ngunya na school year 2026-2027. Sigon kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, bastante ang mga teaching as in non-teaching personal linda sa pampubliko sa elementary as in secondary level para sa nasabing numero kan mga estudyante. May mga eskwelahan na kulang ana mga paratokdo amantang an iba mas sa kadakola. Basado sa sindang teaching to student ratio, igwalin sarong paratokdo sa kada 35 estudyante sa elementarya, mantang sa sekundarya, igwalin sarong paratokdo sa kada 45 estudyante. Mantang ang ratio kana klase saro sa kada 32 na estudyante sa elementarya sarong classroom para sa kada 39 sa junior high school asin saro para sa kada 36 para sa senior high school.
1: Yan transtanto ipigbusol ni Senador Erwin Tulfo nagibuho ng libre and professional examination fees kan mga kwalipikadong indigent bilang tabang sa pagkuha ni dakang lisensya para sa prosesyong o profesyong sa indang pigkuha. Sa iyang Senate Bill No. 2035 o Free Professional Examination Act, gigibuhong exempted ang mga kwalipikadong indigents gikan na sa pagbabayad ni exam fees. Sigun sa senadora, napugulan kan mga kadakol na professional exam fees bako sa naan pag-uswag kan mga Pilipino, kundi ang pag-usbong kan bagong henerasyon ni mga profesional sa nasyon. Kabali sa Free Professional Exams Act ni Tulfo ana Professional Regulation Commission Board Exams, Civil Service Eligibility Exams as in BOR Exams. Sa nasabing propuesto, ang kwalipikadong indigent ang idedetermina kang Department of Social Well and Development ang ahensya na magtataonin sertifikasyon para maipresent na Regulation Commission, Civil Service Commission o Supreme Court. Nganing masyerto na makuha ang objeto, limitado sa naana sarong beses sa sarong taon ang pagkuha kang naunang bitan ng binipisyo.
0: Mientras tanto, preparadong tanggapon ni dating Senador Antonio Trillanes de Ford en kasong imbiteran siya ni Senador Rodante Marcolata, nganing mag-atindir, mapadamit sa pag-arrestar kay Senador Ronald Bato de la Rosa kan Mayo 11. Pagdoon ay kan dating Senador na daini na tatakot en kaso ipaapod siya ni Marcolata, nanindugan pa ini na kaya siya yaon sa Senado asin may kapot na kopya kan warrant of arrest tali sa International Criminal Court. Uli sa inagyat ni Senador Bato na arrestaron siya. Iguaman ng impormasyon si Trillanes sa kinamumugtakan ni Bato, alagad kaipuhan pa ining i-validate. Magigirundumang pigahanap kan mga otoridad si Senador Bato makalis na mailuwas ang warrant of arrest kaini hali sa ICC uli sa crimes against humanity puunakan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
1: Niyan transtanto nagluway ang pagtalubok kan factory gate prices sa nasyon kan bulanin Abril kumparar kang nakalis na mga bulan. Uli ni sa mas maluway na paglangkaw kan mga presyo kan mga refined petroleum products susog sa datos kana Philippine Statistics Authority and producer kana price index para sa manufacturing sector nagabot din na 12.4% paglangkaw kan Abrila, mas maluwaya kaysa sa 12.6% paglangkaw kan Marso. Alagad ang pagtalubo kan producer price index kan Abrila, mas marikasa kaysa sa 0.2% paglangkaw kan kaparehong bulan kang nakaaging taon na. Ana producer price index iyo ang nagsusuko lakan average na pagbabago sa mga presyo kang kung sa ina ang mga produkto kan mga domestic manufacturers ipinababakala sa mga wholesalers sa lokal na merkado sa sarong based period. Ang division kan industriya nagkontribuera ni na 62.7% sa pagluya kang tauna na pagtalubo kan na producer price index para sa manufacturing kan Abrila. Partikular kaini nakapag-rehistro ni na 5.3% na paglangkawa sa mga presyo kan factory gate price kan Abrila, gikana sa 8.2% kan Marso. Sa natatadang 19 na division kan industriya, 16 ang nakailing onin mga paglangkaw kan Abrila, arog kan mga food products, mga gamit sa transportasyon, mga inumon, mga kemikal asin produktong kemikal asin iba pa. Sa ibong nalado, ang mga division kan industriya na nairehistro nin mga pagbaba kan Abrila, kairiba ang mga paper products, rubber asin plastic products, asin mga electrical equipment.
0: Alas 5.25 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtaka na kanan sa tuwing panahon na dudsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipon yanin minerals kay guli ng pag-inom nin sarong kapsula rural tawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 15F unong kay Typhoon Domeng. Nakaluwas na ini sa Philippine Area of Responsibility. Kung sain ang lokasyon kay ni nasa 795 kilometers northeast kan Itbayat, Batanes. May daraman gira rin in kusog din paros na maabot sa 120 kilometers per hour. Pagbugso na maabot sa 150 kilometers per hour. Mantang naghiro pa northward sa kaskas na 15 kilometers per hour. Pasiring naman po kita sa mga barata sa luwas sa Ganasyon. Gadan an lima katao makalis na ana karambola kana pirang bihikulo sa Virginia. Sigon sa mga kapulisan, nangyara na aksidente sa Interstate 95 kung sain na inararokan na pampasaherong bus ana pirang nga bihikulo sa hampangan kainiya. Iguang 44 katawong iba paan ay dinalagan sa ospital na nagsapar rin mga lugad huli sa aksidente. Nasulo pa ang nasarong bihikulo huli sa matinding pagkakabangga kay niya kung sa'yin na apat na katawo ang nagadaan sa loob ka na sabing bihikulo. Madagos na pigaarama kan mga otoridad ang kausa kan aksidente kung sa'yin na pigahanda na nindaan ay kaso laban sa driver na binisto na si Jing Dong kan Staten Island, New York.
1: Yan transtanto ipigduon kang chief negotiator kan Irana na daimatugot ang Tehran sa anumang kasunduan sa Estados Unidos. Sagkod da'y ganap na nasisyerto ang diretsyos kan mga Iran, kasunod kang report na nagpadara subot ang Washington nin mas mahigot na propuestong peace deal. Sigon kay Muhammad Bagher Ghalibaf, da'y aprobado kan Iran ang anumang kasunduan hanggat da'y nasisyerto ang diretsyos kan mga Iranyana. Basado sa reports, nagpadara subot si Trump nin bagong framework na may mas mahigot na kondisyon para pag-adalan kan Iran mantang da'y malinaw ang detalye kaini. Pagdoon man ni Trump na panginot na obeto kan US na pugulan ng Iran sa pagbilog ni nuclear weapons asin liwat na buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi man kan Iran na kaipuhan na kaining mapalaya ang yones na dolyar na frozen assets bago maglaog sa mas hararom na asin pinahimutikan na totoo ang mga nainot na payaga mapanapit sa uranium stockpile kaini.
0: Alas 5:28 ng pagkahapon sa mga mahihilig sa sports.
2: Sports News.
0: Malaban ang San Antonio Spurs asin New York Knicks sa NBA Finals. Ini makalis na daw na kan Spurs and Oklahoma City Thunder sa Game 7 para tapuson ang sa indang Western Conference Best of 7 Championship sa score o sa kan series na 4-3. Nagkamada si Victor Wembanyama in 20 tang may 20 marker si Julian Champagne. Tampok ang anum na 3-point shot sa para sa liwat na paglaukan na San Antonio sa NBA Finals. Magalis ang 2014. Nagdugang si Stephon Castle nin 16 points asin may 15, 12 asin 11 markers sin the Aaron Fox, Phil Am, Dylan Harper, Keldon Johnson asin Devin Vassala. Pupunan kan Spurs at si Knicks and Game 1 na kan sa intang Best of 7 Championship Series sa Webas sa New York City.
3: Parada 30! Parada ang lugar!
0: Iyan naman po ang naging kataripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod na mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazanta. Sa mga barata ba'y tama na sa bilog na probisyo ka na Kamarinesura, Kamarines Norte, Masbati, Sorsogon. Na po maghali, masunod na ang napro Tita Poliana Show kasabay si Tita Polia. Kami po ang sa itong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawona, Digbisa One Radio, 91.3 News FM.
4: Team Tuguna!
3: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
5: Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated, invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID quality picture with white background for junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College.

0: si Consie Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consie Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: One Radio, Ting Do Gana.

0: paghalo-halo, dapat chowking!
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Want to be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Hello, Jews Medina evening. Welcome po sa panglunis na edisyon kansay ng programang The Tita Poyana Show. Actually, na-miss ko kayo. Sana hindi niyo ako na-miss. Kasi nararamdaman ko eh. Di ba minsan pag meron kang namimiss na tao, nararamdaman mo? Kaya hindi maganda yung minimiss mong isang tao. Parang nakakaabala sa kanyang pag-iisip. Oh. Hindi naman po ako sa inyong Nicole na magkumasyado magayunan para mahamuton. Humihingi po ako ng paumanhin at ilang araw po tayong hindi nakapag-live. Medyo nagkaroon ng di kagandahang pangyayari sa aking kalusugan. Hindi po kaluluwa. Oha. Sama-sama naman po tayo hanggang alas 9. Sa iman po kamunya, nigdi sa kabikonan. Pwede ba ganag durodiklong? Sa may first district of Albay, gari nag-uuran-uran. May ka mo para uran, ha? Nipisino na ngunyan. Kaya dapat you should always take care. Cause I care. Ah, diba? Palagi pa natin pangalagaan ang ating kalusugan at dahil nga tayo exposed sa mga pangyayari sa ating mundo, kailangan nakapayo o di kaya naman, dyan lang kayo sa bahay. Diba? Ano yun?

0: Of course, the Tita Poliana Show is brought to you forever by Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lalanot Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Viscus, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. In different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Snowtime Ice Pops. Daily's condensed and evaporated milk. Drink or float. M2T drink. Golden Town Sardines, Valentine Tatlong variant. Original with chili and extra chili. Golden Town Sardines. Pasadi mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kyande. Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat naman ng mga pamilihang bayan, region wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, kajoinin po natin ang Wano Chicken Inasal Diet na matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, sa sentro ng diet. Pashel po kayo sa kanilang Facebook page, Wano Chicken Inasal Diet Facebook page, para sa inyong online orders and inquiries. Of course, the Tita Poliani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Paano naman po sa tuwing mga magagayon in the city of true love? Kayo po niyado ka ng oras para mamantinil ang sa tuwing mga sadire sa pagkakaguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inyong pangkundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Money Petty 50, at inuman naman kita mapa Hands Spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellence, Meso Lipo, at in Kadakul Pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Bivar Street, Taihi, Tabaco City, Sampang Senaka naman, the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyara naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito si Tita Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Ang inyong friendly Pink Spa Angels. Mabalos po, Pink Spa. At mamaya-maya lamang po, meron akong ichichika sa inyo tungkol sa Leo Lavandero Laundry. Abangan yan mamaya-maya sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa
1: The Tita Poliana Show!
2: Showbiz Pagdik!
0: Ayan na nga. Hello! Actually, natuloy na rin pala ang kasal. Eto ha, mula sa isang source. Hindi ko rin kung ito ba ay kagalang-galang na source. Natuloy na rin pala ang kasal ni Bea at ni Vincent. Eto po naman ay ginawa na lang nila talagang hush-hush. Kumbaga, very private. At wala na po yung mga ano, yung mga prenup agreements, tinanggal na lahat. Eh, di ba mas maganda? Siguro sabi talaga ni ano ni Bea, no, I will not get married. Hindi ako pakasal sa iyo. Kung mayroong mga prenup na ganyan. Ano akala mo sa akin? Walang sariling pira? Ayaw mo pa niyan? Pira ko, pira mo. Pagsamahan natin, super million, billion, trillion? Baka sila magiging kauna-unahang trillionaires in the Philippines. O, diba? Feel mo yun. Ay, pero meron akong friend. Talaga namang super nagsisikap siya talaga as in over. Meron siyang 5 jobs abroad. Sabi ko, ano bang mahalak mo sa buhay? Gusto niya daw maging quintuplier. Ano ba yun? Sobrang dami na ng zero. Sabi niya, huwag kang mag-alala, tita. Pag ako'y naging mamaya, i-research ko yan. Basta. Sabi niya, pag naging quintuplier na raw siya, bibilhan daw niya ako ng spaceship. At ipapadala niya ako sa Venus. Sabi ko, sobra ka naman. Ang Venus ang pinakamainit na planet in the Philippines, in the world, or in the solar system. Tapos doon ako ipapadala. Char. Anyway, congratulations to Bea and Vincent ko. Master and Masses na sila. Sana maging masaya na itong si Bea. It's also about time. Kasi hindi din siya bumabata, di ba? Ayan, magkakaroon na sila ng ganyan. Ay, I love it. 17 minutes after 6 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Pagpasensya niyo pa rin po ako dahil medyo na iba yung voice ko. Maraming nabago sa akin, pati yung aking feelings. Oo, parang iba na ang mahal ko ngayon.
3: Iba na ang mahal ko ngayon.
0: Ay, ang bilis naman.
4: Showbiz, papito.
0: Ay, hindi yan pa showbiz, ha? Siguro free-flowing lang tayo ngayon para hindi ako masyadong namumblema sa sarili ko. Pero pag-usapan natin mamaya ang tungkol sa Pride Month. Kaya mo yan? The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Patata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: E paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
2: The Tita Poliana Show.
6: On the radio. Woo!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show.
2: Oh yes, we're back. Ay, nakakatawa doon. Alas 6:37 na pong oras. Ano, nakauwi na ba ang ating mga loved ones? How was your day? Or better still, I'd like to ask, how was your weekend? Ano ka nakakatawa doon? Sana po naman ay nag-spend tayo ng maraming oras kasama ang ating mga minamahal sa buhay. Yan po naman ang purpose ng weekend. Ang weekend po ay hindi para sa kung anong pamanggawain, kundi ito po naman ay para sa family togetherness. O, di ba? Kailangan may ganyan. And as promised, meron akong chika sa inyo tungkol sa Leo Lavandero. Pagod ka na ba sa kakalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan! We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, meron pa rin tayong free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Kaya mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Leo Lavandero Laundry is open every day starting at 6 o'clock in the morning hanggang 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Lalo-lalo na kay Tito Leo at kay Tita Joy. Kumusta na po kayo? At sa lahat ng mga nagpapalabad dyan ngayon, I'm sure you're so busy on a Monday night. So mga daipang ano, panira, para sa ngunya na banggi, dapat iguan na. So iba na, ma-skip na sana kami. Hindi na kami maano. Hindi na kaya kami mapamanggihan. Ta, mas maray nga ni Dana, mag-ianon da sa tulak ninda pagkaturog. O iyo nga ni, mag-ianon, pero mananaginip kang kumakain ka. Naranasan mo ba yun? I'm sure maraming ganyan. Lalo na kung talagang, ano ba yun, yung umaabot talaga dun sa sobrang kagutuman. Naramdaman nyo na yon, nakanganga kayong ganun, ngumunguya ngayong, ngumunguya-nguya sa hangin. Huwag nyo sanang maranasin yan, ha? Kasi ako nakakahiyaman, naranasan ko yan. Hi, good evening. At pasensya na nga pala kayo sa ating ano lang tayo ngayon, audio. Hindi po tayo naka-video. Kasi hindi po ako pwedeng humarap sa camera. What? May ganyan? Oh, kasi alam niyo naman, almost 4 days na talagang ako'y indisposed. At ngayon medyo umu-okay-okay na naman ang aking feelings. Ganun pala ang feeling no, pag 30 years na lang, 100 years old ka na. Ganito pala yun. Parang may nagsabi sa akin. Sure! Hello to our online viewers and listeners. Lalong-lalo na sa aking mga good, sweet friends, Francis Los Baños Picard and Sylvia Los Baños Celerio. Si Franz, ikaw ba ay nasa ano pa rin, Baguio City? And of course, si Chinchi naman ay nasa Santa Rosa. Santa Rosa! Thank you so much for listening in tonight, Tita Fran and Tita Chinchin. Of course, just maray na banggiman po kay John John, kay Doktora Sylvia Veloso Prado. Good evening po, Doctor. And of course, kay Eva

Welcome po naman sa ikalawang oras ng The Tita Pollyanna Show. Iba naman po sa giraray ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. And may disclaimer. Bako masyadong magayunon. Pero may gayon man sa nang diis. Pero mahamuton. May declaration. Okay, sabay-sabay yung disclaimer at declaration. Tita Pollyanna, sa kung alas 9 na po kita magkakairibana. Ngunyan na bangging Lunes. Ano, ready na ba kayong harapin ang isang panibagong buwan? Nag-post na naman kayo dyan sa inyong mga Facebook. June, please be nice to me. If not, I will not be nice to you. Paano mo nga naman? Paano ka makapaghigante sa June? Ay, okay. Paghihigantihan daw ang June sa July. Wala, wag ganun. Wala mga ganyan-ganyan. Basta't maging just positive tayo sa ating mga gawain ngayong June. Huwag naman mga ganyan na please be nice. Ikaw din naman ang gagawa niya ni. Walang iba kundi ikaw. Yung ganda mo. Yung pagkatao mo. At syempre ang iyong mga adhikain sa buhay. Yan ang magbibit-bit sa'yo sa swerte. Okay? Klarara? Dahil June nga, it is Pride Month. Hati-hati kasi ang feeling sa mga tao dito sa Pride Month na ito eh. Narito po yung sinabi ni Representative Chel Jukno ng Akbayan Party List. Ito po naman ay aking babasahing verbatim. Bilang isang kakampe at bilang tatay, malinaw sa akin. Lahat tayo ay may karapatang magmahal at mabuhay ng malaya, pantay, ligtas at may dignidad. Sa Kongreso, patuloy nating isinusulong ang mga panukalang magpoprotekta sa karapatan at dignidad ng LGBTQIA+ community. Heart emoji na green. Soji SC. Ang Soji SC ay Equality Bill na kung tawagin din ay HB00765. Ito po naman ay para labanan ang diskriminasyon at itaguyod ang pantay na pagtrato sa lahat. Heart emoji pink. Right to Care Bill o yung kilala rin bilang HB2786 para mabigyan ng karapatan ang partners na magdesisyon at mag-alaga sa isa't isa sa oras ng pangailangang medikal. Heart emoji purple. Kagandahan Bill. Ay, eto gustong-gusto nila yan. Kagandahan Bill. HB05474. Para magkaroon ng malinaw na legal na proseso ang intersex person sa pagpapagwawasto ng kanilang sex at pangalan sa civil registry. Heart emoji orange. Safe Spaces Amendments o HB00768 para palawakin ang proteksyon laban sa gender-based sexual harassment kabilang ang digital abuse. Dagdag pa niya, LGBTQIA+ rights are human rights. Happy Pride Month! Yun po ang sabi ni Representative Chel Jukno. Pero noon pa man, pinagdilibatihan na rin ito, no? Dahil sabi nila, parang aksaya lang ng oras. Aksaya ng oras, resources. At alam mo yung mga pag nagdidibati yan sila sa, ano, sa plenaryo, naku, naku, naku, naku, ang laki ang perang dumadanak dyan. Diba? Kaya bakit hindi lang tayo
tumulay doon sa tinatawag nating human rights. Pag halimbawa, ikaw nga ay isang transgender, kung ano man ang tawag mo sa sarili mo, tapos ikaw ay naagrabyado, eh doon ka magreklamo sa human rights. Wala siyang specific na... kasi parang ginagawa mo, dinidiscriminate mo nga ang sarili mo eh. Diba? Kasi parang... ikaw ay isang tao, tapos i-discriminate mong sarili mo bilang isang LGBTQIA+. Eh, hindi naman ganon. Dahil tao ka naman. Bakit mo ipagpipilitan na ikaw ay isang special na person? O, diba? May ganyang debate. Hindi nga nila makasabi talaga na, oo nga, ano? Kasi daw, matagal daw ang proseso ko. Eh, di pumunta ka kaagad. Kung halimbawa, ikaw ay naagrabyado, diretso ka sa polis. Ano ba? Ano ba, hintayin mo pa? Kasi pag ganyan, magpo-proseso pa yun, ang tagal pa niyan, dumiretso ka na sa polis. Pero ang sabi nga nila, eh kasi para mas specific daw ang mga problema. At saka itong kagandahan bill, nako, parang napakalaki ng butas nito. Bakit? Tapos, pag sinasabi natin palagi na, oh, maging masaya ka kung anong meron ka. Pero ito namang mga, ano, itong nagsusulong ng mga ganitong kaisipan, hindi. Huwag kang maging masaya kung anong meron ka, gawan mo ng paraan yan. Diba? Oh, palitan mo yung pangalan mo. Ang ganda-ganda mo. Halos kamukha mo na si Katriona. Tapos, ang pangalan mo, Dalmasyo? Dalmasyo Batumbakal? Ay, hindi ba ganyan? Palitan mo yun. Mabuti nga, meron na tayong kagandahan, Bill. Diba? May ganun ding usap yan. At ito din namang Right to Care Bill. Ito kung halimbawa, nagli-live-in ang dalawang tao na magkapareho ang kanilang kasarian, kailangan meron din silang o pinapangalagaan din ang kanilang kaayusan ng kanilang pagkatao at pangangalaga sa isa't isa. Kasi yung iba nang iiwan. O, diba? Kaya ito, okay din siguro to. Yung space, safe spaces naman, eh ano yan eh. Halimbawa, katulad nitong si Aura Briguela. Masyadong maepal. O ano, siya, inilalagay niya, ipinapain niya yung kanyang sarili sa kanyang mga postings. Kaya naman siya nababash. Eh kung nananahimik na lang siya at nagpapaganda na lang, eh di siguro mas marespeto pa siya. Ang dami niyang mga kadramahan sa buhay. Diba? Kasi aminin na natin, ang mga bakla, iba-iba din ang pag-uugali. Parang tao din yan. Kailangan mga Vadim, mga Becky, mga Shoke, Badidap, Gay, Sward. Ang daming tawag sa mga kabadingan. Tama, maraming kapangalan, maraming pangalan na binibigay sa mga badidap. Yung iba nga, meron na silang sariling katawagan eh sa mga badidap. Ayun ba, yung friend ko, tinatawag ko siyang Claire. So, Claire, kumusta ka na? So, hindi naman Claire ang pangalan ko. Eh, di ba ba Claire ka? Ano, nakakainis, ano? Oh, pagtayo-tayo lang, di ba? Fun! Kaya sana naman maging maayos ang ating pananaw sa mga bagay-bagay na ganito. Dahil nakaka-apekto po to at magastos to sa ating gobyerno. Magpakatao na lang tayo, di ba? Umayos na lang tayo sa ating pagiging tao. Pagising natin sa umaga. O, bading ka nga, pero okay lang yan. Basta tao ka. Wala kang nilalamangan. Wala kang inaapi. Wala kang inaabuso. Ano ba ang kailangan mo dyan sa mga bilbil na yan? Bilbil! Chadiez. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tito. Woo! Don't mind my sword and my police. I love

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fibers sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
12: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
13: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: 330 pesos. Half chicken lechon asal. 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
16: The Tita Poliana Show!
17: Oh yeah!
16: We're back. Sa oras nating alas 7:30. Ito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on a Monday night. Pinakaunang araw ng Hunyo 2026. Baka hindi nyo pa alam. Kasi palang pinapaalala yan sa radyo eh, diba?
17: Today is the first day of June.
16: Wala kaming kalendaryo sa bahay. Ganon. Eto po, meron naman isang sumisikat na content creator mula po naman sa Vinsons. Dati na siyang sikat actually, pero mas lalo siyang sumikat ngayon dahil sa kanyang Charmaine. Ang Charmaine. Ang pagtawag ng Charmaine sa Orange ay bagong Filipino internet meme o slang na matatawag na nagsimula sa TikTok ngayong 2026. Galing ito sa viral comedy skit ng content creator na si Baet sa TikTok, kung saan ang isang orange na prutas ay nagre-reklamo dahil masyado daw literal ang pangalan niya. Sa skit, sinabi ni Orange, "Ikaw mango, pangalan mo pero dilaw, ako orange, na ang kulay ko, orange pa ang pangalan ko." Parang mali yung basa ko. No? "Ikaw mango." Hindi, mali. "Ikaw mango pangalan mo, pero dilaw ka naman. Ako orange. Orange nga ang kulay ko. Orange yung pangalan ko." O, diba? Parang hindi ko talaga maano. Tapos nang tanungin kung anong gusto niyang bagong pangalan, sumagot siya ng Charmaine. Doon nagsimula ang biro. Kumalat agad ito sa social media, kaya maraming netizens ng pabirong tumatawag sa Orange bilang Charmaine. Nagkaroon pa ng follow-up jokes tungkol sa pagpapalit ng pangalan, pagpapanotaryo, at iba pang absurd na mga comedy references. So, parang kapareho din ito ng ibang Pinoy meme slang gaya ng Marites para sa mga chismosa, Vanessa para naman sa mga langaw na isa rin sa skit ni Baet, at Orange app para sa Shopee. Mabilis talaga itong kumilos at kumalat. At ngayon naman, lahat ng mga tao ay naglalabas na rin ng mga content creations na or ang tawag nila sa Orange ay Charmaine. So ayan na naman, may isang sikat na namang Bicolano na content creator na taga Vinson's Camarines Norte na si Baet. Ang dami niyang content at ngayon nga ay ginagawa na ng mga parang comics type, no? O parang cartoon, kinartoonized. Eh sana kumita din siya doon kasi nagiging uso yan eh. Kung halimbawa meron kang content, kukunin siya ng isang nagka-cartoon, parang ipapangalan doon sa gumawa ng cartoon, hindi na sa'yo. Pero alam naman ng lahat kung saan nang galing yung joke na yon. So kailangan meron ding hustisya sa mga ganitong bagay-bagay. Pero ano talaga yan ha, sagana sa vitamin C ang orange. Kailangan ko yan. Thank you so much sa mga nakikinig sa atin at sa pamamagitan ng Facebook, kay Romnick Bilaos, good evening. Ganun din kay Bernal Daisy Bonaobra, hello, okay naman po ako. And of course, kay Arsenia Nunez, Levi Binias Fernandez, Annalisa Binos Balmaceda, at ganun din kay Nam Zaragoza, na-miss daw niya ako. Eh, yun na nga. Kaya naman, shout out sa lahat dyan sa Mariroc Tabaco City at kina Nam Zaragoza. Thank you so much. Nakaka-touch naman. Eh, ganun talaga pag ano ha, pag 30 years na lang, eh 100 years old ka na. Kaya maraming nararamdaman. Hindi naman siguro. Actually, marami din parang mga content itong si Bait na talagang nakakatuwa. Hindi siya nakakainis. Actually, nakakaaliw, nakakatuwa. Tapos, very careful siya sa paggawa ng kanyang mga lines, no? Na hindi maka-offend or di kaya naman magmukhang parang hindi na nauunawaan. So, it's very clear at meron yung touch of innocence. Kaya, nakakatuwa siya. Kung hindi pa kayo nakapanood sa mga content creation ni Bait, naku, ewan, taga saan kayo? Anong planeta kayo? Diba?
18: The Tita Pollyanna Show!
16: It's the Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. Every night, dito naman po sa One Radio Tabaco, oneradio.net with your Tita! 7:37.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalibutan.

0: Whoa! Welcome sa pangunin oras ng The Tita Pollyanna Show. Still on a Monday night. Sana naman nakapaghapunan na kayo dyan. Wala nang namimilipit sa gutom. Ay, ganun pa ba? May mga tao talagang namimilipit sa gutom dahil gusto nilang pumayat. Ayaw nilang kumain. Huwag ganon. Kung ayaw niyong tumaba, kumain lang kayo. Pag medyo busog na kayo, eh tama na. Diba? Nandito naman po tayo sa ating greetings, sa ating shoutout Boulevard.
1: Greetings, shout now, Boulevard.
0: Of course, para sa ating mga commentators, sa ating live audio stream, kay Francis L.B. Picard, dyan sa Baguio City, kay John John, kay Sylvia Veloso Prado, Dr. Sylvia Veloso Prado sa Tabaco City, kay Sylvia Celirio, dyan po naman sa Santa Rosa. Santa Rosa? At syempre naman kay Eva Oliver, kay Eusebio Castillo, at sa kanyang mga binabating sin Bernas family o Bermas family, Barcelona family, Bello Castillo and Banyares families. Syempre naman sa Panarayon Bakakay Albay, from Ikaw na po family at Fatima Tabaco City. Hello Tita Cherry. Ganon din naman kay Jacob Maxwell at kay Sardonica Barha. Tita Frami, kumusta ka na? And yes, binabati po naman natin ang Volante family, si Baby Love, Daniel, M, Mama M, Nathaniel, Aisha, Kuya Asher, Kuya Zai, Matt, and Baby Kelly. Hello to Tita Olivette Volante. Good evening then, kay Romnick Belaos, kay Bernal Daisy, Buena Obra. At yes, kay Arsenia Nunez, Levi Binias Fernandez, Annalisa Binos Balmaceda, and Nam Zaragoza dyan sa Mariroc, Tabaco City. Thank you so much for listening in and joining tonight's show. Binabati po natin dyan sa Bacolod, Tabaco City, si James at ang kanyang pamilya sa Floodway, Pasig, pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na nakikinig palagi sa One Radio. Wow, thank you so much. Diyan po naman sa Mandulungan, Daet, kay Tita Dolores Pacao. Good evening. Binabati din po naman natin si Kagawa John Bongalon dyan sa Baranghawon. Ganon din kay Kuya Noel Bongalon. Good evening sa Bongay family dyan sa Binitayan from Errol. Ba't nagkaganoon? Evangeline Vianas, and hello to Marisa Binias dyan sa Balyong Salog. Of course, good evening at binabati natin ang lahat dyan sa Mariroc family, Descalzota sa Puro Cuatro. Gianan family, hello! Dyan po sa Kubo, sa Vargas family and Malaga family. Hello, Jocelyn and William Vargas. Shout out din po dyan sa Buring, sa Bornelia family, lalong-lalo na kina Samantha and Shan. And of course, kay Maricel. Of course, dyan po naman sa Barangay 3 sa Malilipot, binabati po naman natin si Ate Weng. Kumusta ka na, Ate Weng? Diyan po sa Buena Baja Compound. Ganon din kay Kuya Ricky at kay Bicolanang Bungal at sa kanyang sidekick na si Alam Pudin. Let Burillo, dyan sa Zone 3, Burak, Santa, or Burak Street, San Lorenzo. Hello kay Larissa Banyas. Dyan po naman sa Ophelia Street, sa Daed, to the Manzo family. Dyan po sa Puro 4, Burabo Daed, Amilgos family. Sa Lagon, Abais family. At dyan po naman sa Kamambugan, Sofrano's family. Good evening kay Jersil and Jeric. Dyan sa Belen TV Abay from Hazel Sid. Good evening po dyan sa Kinale. Of course, aking amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Kumusta ka na, amiga kong magayon? And of course, kay Mami Uping, ang mas magayon. At syempre si Ate Nora at si Ate Jealousy, kasama na rin si Tita Al. At sa lahat ng mga bagets at mga bugoy dyan. Hello, Ate V. Bongala, dyan sa Rioza Street. Kay Mami Normita Contreras, na malamang ngayon ay nasa Tobacco Night Market. At sa lahat po na namamalengke dyan ngayon sa Tobacco Night Market, good evening! At syempre kay Tita Chris Barameda, kumusta na? Dyan sa Chris Restor Grill, lalo-lalo na kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. Hello po sa Kalisin family, dyan sa Rioza Street. Si Kuya Rudy, Tita Tez, at ang kanilang magandang apo na si Arella. Hello to Aldrin Cubalies at kay Mama Paz, dyan po naman sa Cormidal. Dyan po naman sa Orpao. Good evening to Benedict Brizo. At ganun din ang kanyang asawang si Diane Brizo at sa kanilang mga anak. Kumusta ka raw ni Kanor ang puon? Hali sa imong agum. Nakataning mo man sana. Adrielin Ferrer, dyan sa Porotres, San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Good evening also to Jason Banua.

So agum pala ni Karen si si Karen. So agum niya si Box. Ayan, mahiguso na, pogi pa. Wow, sweating sweating naman itong si Karen. Hello kay Tita Frammy Barha. First day of June. Okay long. Medyo umulan kanina. Umulan yata dito sa maraming parte ng Kabikolan. Ano nakakatawa doon? Marami. Maraming mga lugar na inulan ng bahagya naman. Hindi masyado. Kasi mainit pa rin eh. Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923 para maka-join sa ating greetings, shout-out Boulevard. Every night, dito po naman sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Daet. Twelve minutes after 8 o'clock.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia. Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saan ka pong nurse?
1: Baka Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It is now 5:32 on One Radio.
3: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194 6182-4105.
4: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugo na.

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Indugun na.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad, sigurado. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City, contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko
1: ang
0: mundo.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Looking for a school to start your master's or college journey?
0: Tobacco College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, Majors in Business Management, Educational Management, and Public Management. Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses: Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to announce that Tobacco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first-year college students for school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in Business Administration, Majors in Financial Management, Business Economics, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Electronics Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, Majors in Filipino, English, Mathematics, and Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tobacco College is where your future starts tuition-free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tobacco College at number 5 Tomas Cabelas Avenue, Tobacco City.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry! Book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
9: One Radio.
10: You're listening to One Radio.
11: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
12: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
13: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At syempre, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Mga ka-wellness, gusto nyo bang masulit ang pagkakape nyo araw-araw? Dapat tiyakin nyo ang kapartner nyo sa pagkakape ay Best Cafe. Ha? Kasi sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, ma-enjoy mo na ang pagkakape, edi bagsak na agad yung stress mo. Ano? Okay lang yung bumagsak yung stress level, mga ka-wellness. Ibig sabihin nun, mas magandang kalusugan yon para sa atin. Ha? E maliban dun, lalong babagsak ang stress mo. Ano? Lalong mababawasan ang stress mo dahil ang best cafe, presyong makatao para sa mga Pilipino, okay? At maliban dyan, syempre, ang best cafe po ay pinili, ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya naman, pagdating sa benepisyo sa kalusugan, na siguradong inaasahan mo mula sa kinakape mong herbal, ano? Eh, mangyayari po yan kapag ang kapartner mo sa pagkakape ay best cafe. Apat na variants yan na pwede nyong pagpilian. Yung binanggit ko, ano, yung original nating blend, ano, o variant, yung 8-in-1 coffee with herbal mix. Andyan din ang best cafe gold 20-in-1 coffee with herbal mix na mas pinarami ang piling-piling sangkap para po magdulot, ano, ng magandang epekto sa kalusugan ng tao at lalong pinasarap para lalong ma-enjoy po ninyo, ha, ang pagkakape, okay? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito, palakas ng palakas to, ano, sa maraming probinsya sa ating bansa. Nababalitaan namin yung mas malakas na pag-order ng mga tindahan kasi ibig sabihin mas marami na po at tumatangkilik, ano, at nakokontento, nasasatisfy, natutuwa dito sa Best Cafe Black kasi mayaman po ito sa antioxidant properties, yung mga sangkap nito, maliban sa tulong sa kalusugan, tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ha, lalo na sa mga mag-asawa, alam nyo nang ibig kong sabihin, para lalong lumigaya ang inyong pagmamahalan. Basta may black, may balak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman po ng mga piling-piling halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang. Kaya yung mga nagbabalak po dyan ng weight loss, weight management, tamang-tama sa inyo, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
14: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
16: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang dihamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
17: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
13: Okay, syempre, para sa programang ito, naghanda na naman po ang inyong lingkod na mga kaalaban para po makatulong sa ating kalusugan, ha? Pero bago yan, gusto kong muling i-announce ang cellphone number natin sa mga gustong magtanong o kumonsulta sa atin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. At bago ako tumungo sa pagtalakay, ano, ng mga health tips na ibibigay ko sa inyo, ha, nais ko ipaalala kung gaano po ka-importante ang minerals sa katawan ng tao. Tayo po ay nabubuhay dahil sa ating mga cells. Yan ang building blocks of all living things, mga ka-wellness. Okay? Ang cells natin, pag yan po ay malusog, maganda ang kondisyon, asahan nyo malusog at mahaba po ang ating buhay, ano, mga ka-wellness. Kaya dapat ang cells ay inaalagaan po natin, ha? Hindi natin inaabuso ang katawan para ang cells ay laging malusog. Pero alam niyo ba, isa sa pangunahing requirement ng cells para sila ay manatiling malusog, malakas, ano po, wellness, ay mga minerals. Habang tumatanda ang tao, ang katawan po natin na de-deplete o nagiging insufficient po ang minerals sa katawan Kaya pag tumatanda ang tao, humihina ang cells, nagkakasakit ang tao, mga ka-wellness. Kaya dapat kahit nagkakaedad ang tao, kompleto ang mineral sa katawan para ang cells ay malusog. Magkasakit man tayo, mabilis tayong makarecover, ano, mga ka-wellness. At syempre, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Maraming pagkain, yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga prutas at gulay, mayaman po sa minerals. Pero speaking of minerals, syempre, ang Best Caps Minerals Food Supplement, ang bawat kapsula nito ay nagtataglay ng minerals mula sa kalikasan. All natural, walang preservatives, kaya kapsula gising na pagkain. Best Caps Minerals Food Supplement para kahit magkaedad ka na, masukat katawan minerals para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi kakasakit at magkasakit man, mas mabilis kang gagaling. Ha? Best Caps Minerals Food Supplement.
18: Ikaw ba ay sakitin?
19: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
18: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa ang iyong Caps Mineral Food Supplement nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, silica, potassium, and Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
20: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
21: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtransmitidad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katapamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandiyan ang QSI Masat si Uwin na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay.
22: Much oras ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katulo, pagkahilo, kagat ng insabuti, ang blood circulation, new side. Mabibili sa mga supermarket sa inyo.
13: Sa puntong ito, dati tinalakay ko po ka-importante, ano? Makain po Pino. Ang pipino, madaling itanim, mura kung bibilhin. Masarap kainin. Pipino, madaling itanim, mura kung bibilhin. Masarap kainin, pero napakaraming pakinabang sa kalusugan po.

0: katwid, kumakain, natutulungan po nating makapag-rehydrate katawan pag mainit yung panahon o yung mga pinapawisan ng pawis dahil halimbawa sa kanilang exercise o uri ng dapat lagi pong kumakain ng pipino, mga ka-wellness. Yung tubig inoran po natin ng hinod. Sa mga mabisang hydrators o mag-supply ng fluid sa katawan ay ang pipino. Maliban dyan, ang pipino paliba po sa fatul para po mabawasan at magtimbang lalo na sa mga taong overweight. Ang gawin pipino, kakainin po na bago yung ating main dish, gagawin appetizer. Kaya mag 30 minutes bago ka kumain ng alang tanghunan, ka muna, magpapak ka muna ng pipino. Ang pipino mayaman din po sa antioxidants, kaya tulong para gumanda ang kondisyon. Okay, mga, at palibasa, mayaman po ito sa water, kaya po lagi, nagiging hydrated at lubricated po ang ating balat, katayo matwapo. Okay, speaking on balat, syempre hindi ko maiwasang banggit, gawin nating sabon na ipinuna dyan, ang Era 3-in-1 soap, mga ka-wellness, ano, na nagtatakin glutathione at mga ingredients na sikat sa buong pampakinis at pampaganda ng balat, ha? E1 soap at syempre yung charcoal soap na nagtatakil na tumusa o mag-alis ng harmful microalgae, fungi at maging ng viruses para makindis at manatiling malusog, ano, at ating balat, ano. Era 3-in-1 soap at Era charcoal soap, kapwa yan aprobado ng Food and Nutrition at available at supermarkets.
1: Hi, I'm Christine. As 16, ako ay lalo sa
2: may 10,000.
3: Kilagira.
4: Kulabot. Fresh. Hindi ako.
5: At parang na. Yeah, he's the Era.
1: Goodbye, Flo. At may talagang pumuti at putis artis Era.
6: 3-in-1 with Arbutin. Glutathione. Tatlong lasa na yan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang at gumanto.
7: Sabi na.
8: Malata. Dahil. Era 1 soap. Nag-food and drug mabibili sa mga supermarket.
9: Dati, hindi ng skin ko. Kaya siguro, nang mga api, nami ko ng silbukan na mga and cream. Nung bura charcoal skin ko. Skin ko at bumata pa ang itsura latanes. Isang happy user ng Era Charcoal Cleansing.
10: Cleanse with activated charcoal. Era Charcoal W. Available in supermarkets and drugstores.
0: Okay, ay sa ama, syempre ang pipino mayaman na. Laking tulong po manda ang balat, atin pong mga joint, ang ating buhok. Mayaman din sa vitamin, kaya talaga sustansya. Tumutuloy sa ating mga para inflammation o pamamaga, lalo na po yung mga internal in mga ka-wellness, okay? Mas maganda po, pipi po natin kasama ang balat. Tulong din ito ang blood sugar, okay, mga ka-well. O, ang pipi pat hindi na bra. Sa isa na po yung kalahating pipi. Isang pipino araw-araw, siguradong malaking tulong mga ka-wellness sa atin, maging sa ating physical na kaanyuan.
11: Here's the newer everybody! It's Em's Amazing Tea!
12: Amazing Tea!
11: With the healthiest teas and turmeric powder, steam stock powder, for a natural high in nutrients.
12: Dr. Em's
11: For everybody, stressed ka?
12: Mag Dr. Em's
11: Masakit ang naks ka lang?
12: Mag Dr. Em's Amazing Tea na!
11: Sports muscle helps prevent diseases like cancer limbs due to its properties. Kaya sulit sa health benefits.
12: Em's Your healthy drink tea.
11: Mabing at supermarket niche.
0: Okay, mga ka-wellness. So, ang pipino, tangkilig, galing itanim. Mura kung kainin, ano? Lalo na kung hihiwain mo siya, lalagyan mo ng konting apple cider vinegar, konting sea salt or Himalayan salt, pa kung gusto yas, tsaka sili. Nako, napakasarap pero punong-puno pa ng sustansya. Maraming salamat po at maligayang buhay.
13: Maraming sa inyong pagtangkilig ang mga anod na programa ng Wellness is Happiness.
14: Race FM, your best source of news. This is One Radio News FM. One News Voice, One Mission, State Radio FM. Ang ipat na bed, tugat in mo ang One Radio News FM. Tindu Bicolandia.
15: One Radio,
16: your FM.
17: Dugo na, Andia.
18: Na ang Bicol. Nolight karo ko bibili ng baratong tayang ito na. Advertisement ay convincing at an.
19: Come to where the Motolight is. Daliwawa Enterprises. Karanga, Tabaco City. With parking access, Daliwawa Enterprise Auto Supply. Established since 1992 to buy parts, batteries, and also reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians help you for any purchase. They all queue the change. So, come to Daliwawa Prices. Don't hope. Pag-asa. Amoy.
20: Come go on the road again.
21: The super group. Step into Mosu Barbershop. We've traveled here. Air-conditioned sanctuary. We're grooming.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinabi ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Avicentro.
2: Hi, I'm Christine, Sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa era.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa era.
4: At sinong kulabot?
5: Fesh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
6: At parang vatang-vata
5: dahil sa era.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa era.
7: Era, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, at long ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay...
10: Si Salatios, ang ganda.
11: Dahil sa era.
12: Era, 3-in-1 sa Atornag Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Ramang Bukan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa indang mga GCash. Bisitawan sa indang branch yan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco Seed Floor, Chow Palace, Tabaco City, Lipot Albay, Centro Malilipot Albay, San Isidro Ilawod, Malilipot, Porokwa, Tabaco City, and Top Sinipop sa PNR Rito Tabaco. May problema ka mo cash? Magdulok sa natabi kay Mar.
14: Shada, parada, parada, 30. Andada mo, parada, parada, 30. International, Ducats, update, parada, 30. 30, 30 minutos, kan mga maiinit na bareta. Para, parada, sakay na. Yauna, ang cyber, barret director, Edward Deo, tada.

0: harga. Yo, News at 30. Hatun Zendo kan Best Cafe. Coffee with Herbal Cafe Gold. 20-in-1 Coffee with Herbest Cafe Black. Coffee. Best Cakes in 1 Coffee with Q-Sign Best Juice. Plus Ming. Asin Kas Mineral Women. Mabutika Nationwide.
1: Barada, Barada Lugan, Barada 30. Diyos maray na pagkagabi ko lang dyan, yun natabi ang mga barata. Kunyampong Aldao, sa Unyo 2, taon 26. Kay bahan tatang mga barata dyan sa Technical Department. Ako man tabi, Sed Bordeos, and sa Indo, Barada 30. Sa baga detalyas, kansatuyang mga barata, ayunot ko na, kansatuyang 30. Kansatuyang panahon, kan kaping natural, kaping herbal. 1. Best kapi gold, best kapi black, kasi ng best kapi green, si herbal mix. Yan, mababa kalindo sa mga butika, sa mga soup nationwide. At mapangan may kapagpaparinig at kay Warina, na asin ka mga ganito sa budbangit na iguda, mag sa mga ipol sa ganit, kristal na maiguda, minsa po sinod sa pinagpasa sa pagkaon. Mientras ikende po maribor sa lusyot sa tantang, pagkan mas sa lusyot sa lusyot. Asin sa B. Nin bagyo sa Panagmara, pero kung may mabilog man oga, masin may kukonsiderar na o kaya typhoon. Alas 7:00 pag diretso kitas kan mga barata katakod kulyo isto 2028 nang ipigla Fort Brigades 26 kan sigon kay official vice na Proilan Tena nagkaigwana ning rasyon sa pag-eskwela ang mga eskulahan sa probinsya kada eskulahan guaning opening program na pinag-atenderan kan barangay council maging kan alkalde. Ibig sabay na ng aktibidad ang enrollment kan mga kahubinisan na madurar kan nakalis matatapos sa Good Sounyo 5 man kan opisyal sa mga kinakaiyon sa mga eskulahan iyoan kalini haros plan na bakasyon tinas sa mga eskulahan sa Banuatan na Sinkamaliga napigikan sa pag-alboruto kan Bulkan Mayon. Mientras pinaglalauman kan ahensya sobra sa 200,000 na mga estudyan ma-enroll school year 2026-27. Na 7:14 ang bilog na puwersa kan Police River 5 nga ni Isertohon. Tasan asan kan maparatukdo asin iba pang namamanwaan na pagbubukas kan Club 2026-2027. Sigon kay Spurson Police Lieutenant Colonel Maluk nakapaglatag na si Special Regional Headquarter bilang parte kan sa ilang palikeskwela 2026. Sinabi ni Kalubakiba na magpapakalat ang proanigong bilang kan mga eskwelahan. Panginoot na mga pang matangali na masiguro ang ligtahan sa sinmarhay na paglaog. Ante sa inotal daw kang magpapautugman ang kapulisanin mas school administration mapang law enforcement agencies nga na masimbagan tulos ang anuman na insidenteng po pwedeng makaapekto sa mga estudyante sin mga parapati man kanaw na bita ng paghanda. Kan padagos sa kampanya kan Police na si Marhay na pagbubukas base naman sa direktiba kan Administ Ferdinand Marcos Jr. An kapakanan kan mga estudyante asin an sektor kan na Parada 30. Bicol na naibulsan Best Billeting Quarter Award tapos pasanang palaro 2026. Parada 30. Rank na most wanted person kan Bicol Region Banuaan kan duwang lalan sa pagkalur sa kaunisur ang iba mas
2: Escal's popular co-curring applying for various programs social sciences, agriculture, nursing, engineering, administration, and LMI school teachers. Applicants must pass the licensure examination field, master's degree, and with good moral standing. Interested applicants may submit application letter, resume, copy of the script of other office of the Vice President for Tabacumber 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-909.
3: Sa panahon ngayon, noon ng mabuting kalusugapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kwasto, bisyo? Dito ka na, Smedic and Lab. Meron silang laboratory services, test, complete blood test, blood sugar, blood cholesterol acid, kidney function test, prostate test, cyst, pregnant stool smear, at test. Meron din flu, new hepatitis B, pediatric check, internal med for adults, OB-GYN check moms, at check. Wait, there's more! Dahil naka 50% nilang alert para sa diabetes, stroke patient, chronic pain dahil sa ADHD, depression, at ang COS. Mayos, nakakatulong ito para sa brain.

0: Kang Aging para ng Sirgo, para sa Quaro Psychiatric and Sivanina, sa second floor, B. Palmer Building, Bon, sa taas ng Karangahan Boulevard, Tabaco City, 7:30 AM, and Landais. Awesome, now sa kanagat, sila nga ng some chicken shot, lahat ng taon sa ipan, maging tiyan, buhay na iman makapit, ipagbalap, ipagbalap, ahot, anay, city, ni Pes, 06-1-3.
1: Kailanya mo for a journey big we always always senior hacker we have an information use on TS criminal BOBS vehicles and educate directly and for this to support the Royal Asia Foundation and
2: Don't give us a compass. Not in boss. Six bucks to a parachute and a short decision.
0: Nang for journey, call the wall freshman and chips into different shirts. Bandit in for suffering for 20 false. I have six hundred six on bands in a promotion. And the first is which is without switch freeze. You're all go eat the mass newly.
3: Hot. Santa feedback.
4: I know when I'm going to go to the
5: best mix.
6: Tis kaaga dere pangditang mga pangpatrido na resi city at kam nam tug sa nakalinti kuil da ako sa ustag na si head gel moligwa na na bangkay asin pini asin kangani na mamid bidan ang mga biktima sente nagtitinar pangka ang mga tiyo asin nasa pangangataman kan pinagtatabangan si libreng staran na pagkakan social support dagos retrieval operations maana tabay asin nakikipagtabangan na ang mga personahe ng remote tabako sa pag-autoridad pampang kakot tulos nin tamang impormasyon na ibutap ng sa pag-tura ding kukunan kay bila sa manapa si Tibo Kola panay ang talon kong kaya nabu matrasir sin iba na taon nin marang ako muna sa buo sa pag sa mga kusili siyudad ng Pentecon Festival sa Tita ako chunap ka yan kan biko sa na kiging mga delegado yan na ibikal region ting kwa sa kakatalaro ito yung na resyon an ondra kaking malisay ng bulletin club kontrasyon kanaoning event patunay sa nini kang panago sa esfuerzos kan biko na magwamarka sa bulletin quarter ng pinagtiti marumduman at anda kapag uli ng karda just a bulletin quarter
7: Parada 30
6: Aristado and ranked number 4 regional most wanted person kan Bicol region sa barangay Gabawan sa Daraga Albay akusado na si 21 anyos na residente kanonara mga operasyon sa baras sa kasong qualify na rekomendar na piyayang libertasado sa report ang operasyon kipuwersa kan Daraga Municipal Police Station Albay Police Provincial Office Police and Albay Regional Intelligence Unit Number 5 Police Intelligence Team Creation and Detection Group Albay Provincial Field Unit nasa custody na ini kan kapulisan para sa tamang disposisyon Alas 7:30 na po nin pagkaaga adalag na kanda ay makukuka ay kagam so ano yung kanda karigos na i-report na nawag na ni Fesho kasi sa saon pag-arom sinibapa nagtamang paglao sa daan kondisyon
7: parte
6: sabi po betro na be 26 si kagasulis na certain family ko kasalpos ni kapang keo kanpits na sa ultimong pro na sunilaan langkaw kampan na merkan na iya nagkulpa ang tensyon kanyang trasin ang liwat na pagbumukas ka na por metro agarong masup energy provide sa
7: 3-4
6: at voluntary si Estrada Rimon Detection Group sa sunuran sa pit diplo at misos na plat sa rong inang tunel na bus pag as na din tunibulusan as stretch si Aime para sa sipayo sa hankon sa karaman na ini ikukulong man sa New Quezon City Jail sa payatas na tapi ato ini na handover may division sandigan kay Grappa ni kan pareho kasabay malo si Aime ani na hampang high under chantunan ang ama niyang de Joso kan huwete 2014 kinabsuelto siya ang ikatulis katarol ating senador Ramon Bosinsman Rizal sumiting kasimbagan sa impeachment sa tupad sa impeachment ni Nikal sa impeachment na parte ni kaparte ni ng kasan sa kinda kaso la sila ng 2-3 masasismen plus naglangkan mga pitong sa trial over bridge din si Sen makanag ini 24% twice more mantang kwa sa yan piporta ni 81% asin sa nanin santa rihin na ni pip suporta asin 40 bago siya economic class sa karamana ang pitakun sa 74% bisa ekla dansa asin sa class irrespondents kung kayo na sorta si bako ini dapat pila o kaya sibling conviction o kaya presidents isa isinag-insor by this gamis and sa 1,000 Pilipinos may edad 8 ans ala siya gato daping mild sa 8 ka pipi blanca green sir gabakalindo sa mga butika sin sa mga nationwide 6-1 winning number kami o 8-9 asin 24 jackpot prize uyapuan winning number kombi anta anta i uno anta i si jackpot prize 36,000 na 88

0: Centavos sa gagana ng pagdean sa indong kapalaran go sa sin ngani na buhay. Para na punin pagkaaga inatabi naging sa pamasyon e follow ilo mo yung Facebook page sa inindong tiyo sa FM ang katuwang tatabi sa pagta-jamartment yung magali maso yung da para po real sa inong dudbor yung news in duda
1: 30 hatod 6-in-1 cup cafe gold 20 blank best cafe green 6 chose 10-in-1 program bento baka nation gana naman tour ready sa Sway Automotive Turadong Alaga ang tires at oil and lubricants Christ, wheel are changing and underwear and tune-up dialysis and rods wheel tire. Tulit na? Visit us at Spisaction So Albay. Call or text 960-201-219-3058. Mato, smooth if it's mang mang enter sa Tikwatro o Sadakori. Consult by Chong Narutan. Manubikam sa 259 sa live and
2: Congressman, na pasiguro yung isilo pabivaksin naman ay ko at kay bagong panganap na sanggol. Si Babe Unan is pagkumbiwa maala UHB Health.
3: Hanang gaba.
4: Ani, kaya.
3: Eh, hanang mama ko.
4: Sige, papalong.
3: Rohan, gagamitin mo soft at ang kapag ng
4: so. Kaya ba? Mapabahay detergent liquid dirt.
3: Para sa inyong labahay ni siya. Detergent and sure soft. Spread. Friend. Ang esyo mo.
5: Also. Yes, life is short. Na County Clinic. Sa Army. Linga mama ko. Sa Street. Tabako City. Aki mga sleep. Barb. Server. Pesh. Underarm whitening. Parang and VR. Sindakulan pang iba. Sa LL. Nix. Sa 0220. Beauty Clinic. Tobacco Branch. Beauty. And
6: Patu.1. Ang Instagram. Boss. Jitney. Araw umi para sa yung masarap at healthy na kape tulad sa akin sa buong araw na akin at aking pag-ansa pakiramdam kaya araw inom ng The Best
7: Cafe 8-in-1 Cafe Black Green 6-in-1 Cafe Slam
8: Prices Master Games Yaon sa Karanga Sigwa Super Hard Chemicals Travel and Parent para sa anong bisyo Sir Pat Sir Under Pride at ng mga promosyon ng King Games
0: Hey hey mga sigwa po ninyo panang plore kay Joe Stradil Kaya sa bisyo Inon sa head pag sinpel si sagog sa wako LC Bungay Kuro kay Mo Paslimitis sa puding wild books na nagamus sa alam na yung kasi na na yun na yun na kapitin ng taan mo nito nag monitor ang sa nagugunan ni at sa one siyang maski pa marina ma po na ibi para irin tanong kapit sa
9: ilang lulo mananiyo na sa wite na patugo na magbitin niya lawa talaga hindi na paliman-liman busis kunyan na hindi siya busya Nga ni ang nangyayang tayo pa po. Nga ni kapitan lamang kita nga ito.
0: Insan may
9: bayang po. Malagang di palo.
0: Papatay mo po.
9: Kusi lang na anong halap buhay. Iyo katabang sa nagis. Bagong aral. Katabang dumang sa mga. Kasi ang pli. Isa ka ang mahusok sana. Anong baga kuli. Ang nakampas. May halap po na tungo.
0: Dito dahi.
9: Kulidlog na.
0: Albay. Hindi.
9: Iyo.
0: Iyos na dahi pa.
9: Iyon yan mo. Okay. Kung nga sa taalog.
0: Taal su istil. Apo, apo.
9: Nga ni. Tagabus. Magkatabang siya sa nagitip. Lalo pa ba ako?
0: Ano
9: ba? Problema naman. Nagagal mo na siya. Pasawal na ako. Kanyan. Ang sabi ko sa inyong bed. Hanap ka ngayon kay Miki. Ema. Hanap ko pa si Mayor Lalo. Yung mga salita. Nalaman mo po ako na.
0: Anato paran mo si
9: Miki? Nawas siya. O ngayon kaya. Hindi.
0: Aha.
9: Na kaya hindi siya.
0: Opo.
9: Ako akang bo. Mga uta umingi sa imo.
0: Aso ko niyan kan tayo.
9: Opo. Desiyo. Dahil dala ko mag-listo ng dikari ako. Tantulog.
0: Nakakuabi.
9: Sumagiling sana ko. Para mapakarahin.
0: Po nagpa-check.
9: Sa Siga.
0: Sa Siga.
9: Sabi ako. Tatungat ay ako.

0: Kaya kasi staff na nag-asikaso at taugaw palang cash. So, natatawanan ka ning...
1: Ganyali sa
0: to. Sige, sasabi ko. So, tabang ka nahal.
1: Manakot ko nga mahal.
0: Dahil kasi nabihat.
1: Dahil mahal.
0: Papinaon dyan. Dahil maning cash.
1: Ang gusto siya. Alam niya ako kayo.
0: Sige, garanti later. Tinawag talagang...
1: Tanghala, mahanap nga niya ako. My God, gusto ko sabihin mo bala to. Okay. Mag-aman lamang sukulta akong dala kong bulong.
0: So, tayo paabot. Nanay, yan sa imong concern. Iyon,
1: mayor, ang kasalan na yan. Naiil na nga, ting na nga ni. Tayo pinagpigahan. Ano, pinangapal. Nga tayo ako, mga tayo yung mayor na rot. Ano mo?
0: Iyon po. Tiya, ipaabot ha.
1: Iyon mo mabagat. Tinabangan ni Manika. Para makaitaas naman.
0: Iyon po.
1: Patalamang tara.
0: Sige, tiya. Tayo pa aram kung may nagdadaristap ni
1: mayor. Kaya, mayor, damong ko. Tamang ditiri. Maray ka muta, mga may.
0: Ano edad mo na na?
1: 73
0: years old. Ano, hana?
1: Ay.
0: O talagang si Mr. Mahay. Wara na. Mang sanay niya ako aking 7 old. Sige na, hantay paabot na kay Mayor. Sana mapukawan si Pugutan na anuwi
1: po.
0: Ay, ang isti.
1: Sa ka po yung isla mo. Ay, yung nindang.
0: Sesa.
1: Kama, ang puna. Kapos ka na niyo.
0: Niya. Ay, puna. Ayaw po.
1: Nindang. Makong hayaro nga. Ang tawiling sa'yo ng pagkama.
0: Ayun po. Baya, paabot. Anong bunog sa sakit? Ayun po. So, mga haranig kayo may
1: buti na. Dabi mo. Dabi nila ang tama. Kaya ako, kundo, itaawin
0: na. Itaaw na.
1: Maghanap gulang na ang gulang. Matuso po.
0: Ayun po. Panipig mga yun po. Sige na, ito ay paabot.
1: Kaya mayo, po, dadin ano sa'yo mo. Ano mo, yan. Kumpulda.
0: Sige. Dahil ka man dyan. Adi kam dyan.
1: Yan. Ayun po. Kaya,
0: Mayor.
1: Okay.
0: Marinang
1: ka. Kaya lang ako. Nakikinig.
0: Napapaluwas ka.
1: Yan. Ayun po.
0: Okay, kaposa kay ako sa... Okay. Anyway, nanay, iwas kay Miento. Oh, gusto ni nanay na suweteng digdi po sa tamo. Muyamag. Mayor Rica, dahil ka man kaya nagtutuna. Interview nta si Mayor Rica sa kunyan. Baya. Sa Biyernes, si Mayor at Chanao today, mangkita ang programa. Sa Biyernes, sabi yung kudukan sa nganit na maging klaro. Buda ay Eden ha, sa kunyan. Sa parang Eden pala sa kuya. Pagbaba ko, bidbid na. Ni ka ngayon si Sir... Nya kayo, imigo oras pa orasan. Maria Nenebet sa Islam. Salamat at or si Nanay Kan Piper. Sa Ilya. Agot lao no. Mwano doran LGO. Raman mo si Mayor. Durako lang. Kapaw na iyan. Huslao nun. Sagkod sa daibig ko niya. Kung kaya natin si Mayor eh. Sabi ni Mayor, sagkod sa na... Ang mapakaray ka ang girato, yan ang kontraktor. Ang mga garaba na yan ng mga unit. O, tamay, yan. Ano, nai-award na, pero dahil na ng kuryente pa sa alay. Malang kaon ang so, iba, attract. Nag-outing pa na. Efficient. May trikans. May car kan mga harong dyan sa or kaya. Dako ni ako niya nun nga niya. Ang per, yan, kakakontrat. Ayan ko rin na oram yan, Transforman Almogera Department. Morning. Demanong sa smart. Alamat sa pagkani Almogera. Yos, malama nga. Ang pinalagatak ni Disamay. Pagsalo, DDP 1.3 noon.
2: One rich viewers of music. One rich F on music. One radio.
3: Libre ang sa mga in-house instructors. Ang tapio webes. Hindi hanggang alas 6 as in fully air-conditioned lang. Ang problema, mana, master...
2: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching, for incoming college students requirements, two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Completion certificate. Two pieces photo picture. 2x2 white background. PSA birth certificate. Good moral certificate. One long white folder. Avail our scholarship for college. Tulong Dunong program. Gen priority course. DSWD. Listahana. OWA scholarship. And test the scholarship. Enroll now and enjoy the privileges. With financial assistance upon enrollment of grade 11 students. Free Wi-Fi. No additional monthly fees charges. Free tester training of food and beverage. NC2. Which we recommend. Pride in providing exceptional experience and affordable tuition fees, making our institution an ideal choice for aspiring students like you. Avail of our TESTA scholarship for food and beverage service with free allowance and national assessment. Please inquire. Batches soon available. Take this opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic